Hi, this is Brandon Kylo Hub. Suportaan nato ang musikang Bulanon diri lang sa KISS 102, your music radio.

0: The new KISS FM 102.3 is 8:16 in the morning. Mga ka-KISS na tuniha, ganamina ko ron. It's a Friday weekend. Happy Friday weekend sa tanang mga ka-KISS na tuniha. Basta Friday na gani, mauna na atong ipaabot ang KISS Live and Local. Yay! Yes, KISS Live and Local, mga ka-KISS sa KISS FM. Atong i-welcome ko ron atong guest this morning, all the way from Cebu. Pag ginigikan pa ni siya Cebu, ha? Pero dili ni taga Cebu, taga Bohol ni siya. Atong introduce karon, atong i-welcome karon diri sa KISS FM, Brandon Kyle Ungab. Yes. May buntag, bro. And pila na ka times diri, bro, ang pagbalik ni moron? Di na may hap, bro, no? Og atong i-phone. Yes, sa tanang mga nagsuporta ni Brandon Kyle Ungab, magpasalamat siya ninyong tanan, mga ka-KISS. So live po ta sa Facebook. Makita na nato si Bro Brandon Kyle Ungab nga mura gani siya nga dili mailhan nga walay tulog, di ba, bro? Kay kanang kuan gyud kayo, kanang handsome gihapon, bapo, guys. Yes. Okay, Friday ron. Yes. Happy Friday, bro. And Friday, good morning, yeah, niya, bro. Ato sa i-greet ato mga friends diya karon nga naminaw.
1: Good morning sa tanan nga naminaw karon sa KISS 102.3 FM. Daghan kayong salamat sa pagpaminaw. Ako yes. Si Brandon Kyle and karon kauban ako si DJ Cyrus.
0: Yes. Kumusta man imong biyahe sa Cebu, bro?
1: Medyo buwan, bro. Medyo okay raman to.
0: Kanang
1: gikapoy ka. Honestly, pero pag abot na ko dire more na-energize ko.
0: Na-energize kag balik. Wow, grabe ha kayo. Yes. Naka kwan Bruno kay excited ka bro ba nga dito ka sa FM station sa Cebu sa karon diri na po ka sa laing FM station diri na po ta sa Bohol sa ato ang FM station ato dire. Yes. Nga nagsuporta kanunay sa mga Boholano artists. Yes, bro. And kumusta man ang atong as a solo artist, bro, kumusta man, bro? Unsa may mga update na to karon nga atong ato'y pahibaw sa atong mga listeners karon, bro, nga naminaw.
1: As of now, bro, continue gihapon ko og make sa akong mga songs na mm-hmm. build ko sa ako ang profile. Sige, gihapon ko og kanang continue sa pag-release mga songs na ko.
0: Mm-hmm.
1: And karon na ako i-release na very kanang fresh pa na song.
0: Yes.
1: Last month.
0: Mm-hmm.
1: Almost na siya mag 1 month. Karon. Wow. So, ano nang istoryaan mo niya?
0: Yes.
1: Yes. So, mga pagmiyagi, nanapog ko mga na-release ng mga kanta po.
0: Mm-hmm.
1: Gusto kong minaw na siya sa Spotify. No?
0: Yes, available sa Spotify. Unsa ka name na to, nakabutang sa Spotify, bro.
1: Oh, so if you want to, sila. If you want to listen to my songs, mm-hmm. you can search up my name, Brandon Kyle. It's mm-hmm. on Spotify. Pwede po na siya sa akoan, sa Apple Music o sa YouTube.
0: Wow, grabe. Yes, bro. Atong mga kuan bro, mga listeners na minaw karon nato. Si Peter Navia from Corellia. Wow, Brandon Kyle. Wow. Uy. Yeah, kailagan ni mo, bro. Josephine Pakibot ni Brandon Santisas. Oh, Brando Santisas. Hapit ma Brandon. Brando Santisas. Happy listening to Randy Santisas. Yes, salamat. Ni RJ Cesar Gilciano, naminaw karon nato, bro. And taga Discreet Chaos, bro, naminaw karon nato. Hello, Discreet Chaos. Salamat kayo. Nasa din sila yung mga song, bro, nga Scatterboy o To Hold You. Salamat kayo. Suporta rin ninyo. O, sa mga hilig diag scatter, bro. No, di ba?
1: Daghan ni local artists.
0: Yes, daghan kaya ito. Ato proud na sa itong mga local Boholano artists na to, bro. Discreet Chaos, salamat sa pagpaminaw. And Coco and the Children, bro, from Maribuhok, naminaw sa karon. Coco and the Children. Thank you kayo, Coco and the Children. Salamat sa pagpaminaw. Diya sa poblasyon Maribuhok. Yes, ato mga kakis na to diya. And si Bing Cebuano, naminaw karon. And kinsa pa uban ha, nga itong mga listeners. Si Bin Bin, o Moni, ang vocal sa Discreet Chaos. Yes, si Bin Bin. O, taga,
1: Hello, Bin Bin.
0: Taga San Isidro, I think San Isidro, Dawis ni sila.
1: Ah,
0: yes,
1: okay.
0: Yes, itong mga listeners na ito. si Mark Ray. Go Brandon Kyle. God bless. Okay, lakon din ni Mark Ray.
1: Shout out and yes. Ako din pong iingon nga kanang naapo ko song nga I worked with Kuya Mark Ray.
0: Wow.
1: Kanang nice. Song is called She Changed Her Name.
0: Bago she changed her name. Wa pa ma-release.
1: Na-release na.
0: Na-release na.
1: So if you yes. want to listen to that one, you can also find that one on Spotify.
0: Yes, Spotify. Yes. Originals ni siya, bro.
1: Original song si ni Kuya Mark Ray.
0: Wow, nice kayo, nindot. Yes, and Mark Ray, salamat kayo thank sa pagsuporta sa mga Boholano artists. Yes, yes atong mga Boholano artists na to karon, bro. And for now bro, this year unsa may atong mga gi-expect sa atong mga listeners nga mga new release pa nimo magsiguro na ba kay plan nga mag-create og album as a single artist sa imong pagka solo artist?
1: Karon bro, mao akong currently work on yes. nga sige pa og upload
0: kay September na man taron bro. Yes.
1: I'm planning to create an album out of those songs.
0: Mm-mm.
1: So itakop ta ko siya as one album and hopefully pohon-pohon maka showcase ta sa to ang own songs mm-hmm. and pohon makuha na to maka gamat og like mini concert or something.
0: Wow.
1: Like that,
0: nice.
1: The show why nga na ba yes. para ma-showcase sa dato atong
0: mga songs. Kayo na bro. Suporta yes. gyapon mi kanunay diri bro sa Kiss FM. Basta ingna lang mi kanunay kung unsa imong yes. ginanglan bro. Sa atong mm. mga Boholano artists. Yes. Pag gusto mo exposure sa inyong mga music, just chat me on Messenger or Facebook page sa Kiss FM. Yes, yes. Pwede kayo.
1: Mojo niyang ganahan okay. ako sa Kiss FM.
0: Yes.
1: Grabe kayo ka-supportive sa mga walay, local artists.
0: Walay, open yun mi tanan bro. Ma-rap artist na or maunsa pa na siya nga artist nga bisag kanang artist pa siya bro nga nangandoy siya nga gusto siya mo expose siya ang kaugalingon kayo. Then wala siya ay kwarta nga ika-record siya mga music
1: mm-hmm.
0: then naiuban bito bro nga nag-record lang diha ran sa balay kanang ila-ila lang as long as nindot siya nindot ang quality pod or dili po kayo one nga maklaro gid ang music o nga mga lyrics sa imong kanta ato nang i-on air dire tabangan mo nato. Yes, nga ma-expose mo para at least mao man ay usas mga makapa-encourage sad nato nga oh indo ta oh nadungog akong song sa tinuod radio di ba na si mga ingana nga kuan bro mga atong mga makapa-inspire po sa atong kaugalingon bro and number one and support sa atong kaugalingon is atong mga relatives di ba mag-una mo gyud atong mga relatives mm-hmm. nga dong padayon na imong kuan unsa imuha imong goals imong life or unsay gusto nimo ma-achieve sa imong life as a singer or as a solo artist diba oh nindot kayo so mm-hmm. dapat naay mga na asa kato pareha gud nimo karon bro as mga sa family ninyo nga mga singers jud mo
1: mm-hmm.
0: nga well known kay mga ungab jud yes nga singer sa imong papa sa imong murag sa imong lulu pa siguro bro no at that time bro no nga nagsugod jud ka nga as mga singer adun time nga unsa nakatong tuiga pa to
1: sa among family bro kay sige mag halos tanan sa among size among family kay mga singers mga good
0: yes
1: so dako kay siyag influence og impact sa ako ang life as a musician and as yes. a singer and artist
0: mm-hmm.
1: yeah sige kay dumdum jud ko sa una bro nga magsige ra may karaoke dito sa balay
0: grabe
1: basta na ay mga kuan basta na ay mga okasyon di gid mawa ng karaoke
0: yes sa mga like mga maupay murag pang sugod pa ninyo sa asanto ni grow up di ba bro as a singer grabe ika ka imagine kung unsa ang mga ungab family nga as well known as a singer gyud sa Bohol di ba nga mostly in demand for wedding or birthdays or like mga corporate event like that mm-hmm. so in a group sa ni Brandon Kyle sad nani siya grupo as Jump 403 band
1: yes.
0: so kay bawo mo jud kung well known na mo aning kadungog na mo aning Jump 403 band kay namurag diha po ito na-create silang original composition bro si Jump 403 katong gi-submit ni kuan ako ni Dos Aldos nakalimot ko sa name sa unsa tong name ang iyang gi-submit mm-hmm. rin basta kay murag English music to
1: English,
0: no, original composition sa mm-hmm. sa Jump 403 murag atong time ma murag pakado no siguro no bataon na siguro yes and thank you so much sa nagsuporta sa ni Brandon Kyle Ungab nga nagpadayon gyapon. Actually bro, naagya po yung request sa imong song nga Friendly.
1: Yes.
0: So, dugay na to kayo bro. Makurat ko na imo chat na ko diri kuya, please play the song Friendly with Brandon Kyle. Lah, grabe kung makadungog sila sa imong mga voice bito bro nga itira diri nga nagsuporta sa loud and local like that, mga drop-ins na to, i-play na to. Uy, kuya, pwede mo request a song ni Brandon nga katong Friendly. Oh, yes. Ning sikat yung Friendly, composed by Joseph Gara. Yes. Nindot kayo.
1: One of the best here in Bohol.
0: Yeah, yeah. Grabe kayo itong impact, itong gandaha to. Kayo. So, pasalamat na sa mga Boholano nga nagsuporta kay Brandon Kyle Ungab o kay Joseph Gara. Yes. Sa song sa ni Brandon Kyle is still available. Maka-download mo sa Spotify. iTunes Store na, ah. Available
1: sa Apple Music.
0: Sa Apple Music, yes. And sa Kuansad, sa YouTube. Yes, sa YouTube, sa Brandon Kyle Ungab.
1: O sa ubang streaming platforms.
0: Yes, na daghan kayo mga streaming platforms na ito, ma-search ninyo. Dali raman na kayo, inig-search ninyo sa Google, Brandon Kyle Ungab, manggawas naman ang mga mga music. Ana, dali ra kung wa mo kaibaw kung asa ninyo mapwede i-download ang mga music. Yes. And ang Kiss FM, Zad, padayon nagsuporta ni mo, bro. And sa tanan-tanan ng mga songs ni Brandon Kyle Ungab. Then pabuta sad i-play na sad natog balik kay nanimaho ng Pasko. Mao na nanimaho na jung Pasko.
1: Oh good. So for months na.
0: Lami kay paminaw no kung Christmas na, kung madungog na nato mga songs ng mga Christmas song. Ay padungog na to pohon this coming October ang songs ni Brandon Kyle Ungab nga Christmas song niya. This coming October at tangin niyo na mga kakisa diri sa Loud and Local. Yes. Unsa atong i-play karon nga song, bro, kay actually kani si Brandon Kyle di pa gini siya kakanta karon kay kanang loaded ni siya mga gig. So ninghangyo sa siya nga i-play lang ang original song diri sa Kiss FM first nga madungog ninyo mga kakis. Yes. Unsa title ani nga song karon, bro, at i-play?
1: Before na to i-play itong ako ang latest na yes, song, no? Oh. Natay usa ka song na gusto na ko introduce ninyo. This will be played for the first time here on radio.
0: Wow.
1: So, this song is called Kung Magkadayon Tang Duha.
0: Wow! Kung Magkadayon Tang Duha. Nga naman ang ginganlan man na siya, Kung Magkadayon Tang Duha, bro. Unsa may story nga na pick up ni mo, ani nga song? Ani nga, what is the real story about this?
1: Inspired siya sa kanang couple na nailahan ako.
0: Yes.
1: And basically the lyrics speaks for itself. Mm-hmm. So if imong paminaw ng lyrics, nice story ana.
0: Nice story. Yes.
1: Oo. So
0: yes.
1: Ug mapaminaw ninyo makaget sa mga mao din ang kumakaday.
0: Wow, grabe. So mao na mga kakisa katong mga ga-expect diha nga kamoy magdayon kamong duha, iampo na ninyo.
1: Yes.
0: Diba? Yes. Para kamo'y magkadayon. Naman yung mga signs, naman yung mga gitawag na itong mga positive nga mga may tabo sa inyong life as a, di pa mo couple as a, kwan pa? Kanang uyab pa mo ba? Mm-hmm. Or, kung kamo'y magkadayon, para gina ninyo. Di ba? O kamo yun ang gitadhana. Di ba? O kay nangandoy maka nga kung magkadayon tang duha. So kung kamo i-pray na ninyo, o di ba?
1: Yes.
0: O kung kamo gyud nga kamo jung duha nga magkadayon forever.
1: Ang sample gani sa lyrics na kay kung magkadayon tang duha, ang gugma ko inday para sa imo.
0: Wow, grabe. Gikuan pa ganito ha. Gi istorya pa ganito.
1: Nindot na kayo pa. Wala pa sabot na ko nimo nga the lyrics.
0: Yes, bro. Exactly. And then si Grace Reformina, bro, naminaw karon nato, bro, ato i-greet ni si Grace De Ay.
1: Grace. I like to say hi to Grace.
0: Grace Reformina, shout out Grace napod ko. Naminaw ko diri sa Prime Link Pharmaceutical. Nindot og tingog kuno si Brandon Guy.
1: Kailan
0: ni mo, bro, kay ato ning kuan kauban ni nato mura sa kuan ni sila sa under ni sa Chandelier. Like kanang isa sa mga staff sa Chandelier. Yes, okay. Kaila jud ni kay ni mo, bro.
1: Hello Grace.
0: Si Grace.
1: Makita-kita ta sa events pohon.
0: Yes, usa sa ni siya sa SK, I think SK kagawad ni sa Antiquera.
1: Okay.
0: Yes, si Grace. Nakaroon siya diha ga duty karon sa Prime Link Pharmaceutical. Yes. And yeah, naminaw po kuno karon, bro, si Joanne, si Ma'am Ria, o si Ma'am Shelo, o si Ma'am Gwen, o si Ma'am Joyce. Naminaw karon niya.
1: Shout out.
0: Yung mga kauban niya, o si Sir Bong, Sir Kyle, and also Sir Carlo, o ni Sir Angelo, or Angelo. Yes, naminaw karon niya. Naminaw sa Kiss FM. Kusog kayong Kiss FM. Wow, salamat. Thank you. Ato ipadungog ninyong tanan, itong mga listeners nato diha. kay dili man kakanta live sa karon si Brandon Kyle. Maybe next time atong invite na pagbalik diri si Brandon Kyle nga kanang medyo dili siya kay busy and makakanta siya morning, di ba? Oh. Okay, aron ma-prepare po niya yung kaugalingon kay kani. Actually, on the spot sa din niya contact na to si bro. From Cebu, pagin siya. Then, diretso na siya sa studio sa Kiss FM. Grabe! Tumpakpakan si bro! Yes! Salamat kayo, bro, salamat sa kayo. Paghatag og time ni Moderay sa Kiss of FM. Course. Yes, atong ipadungog karon mga ka-Kiss, ang iyang usasad nga mga new release song, original composition sa din niya. And siya say, gasuwat ani. Yes, tanan-tanan ang mga melody kasi ga-arrange bro, no? Yes. Tanan, all in one again si bro Brandon Kyle, tanan. Naa sa ma-physical or ma-talented nga mga pamaagi. Yes, naa na ni siya, tanan. Kompleto na. Ato'y paminaw karon mga ka-Kiss, entitled Kung Magkadayon Tang Duha. Right here on the new Kiss FM, Kiss Live and Local.

0: The new Kiss FM 102.3 is 8:35 in the morning. Yes, nadungog ninyo ang song ni Bro Brandon Kyle Ungab. Yes, kung magkadayon tang duha. Yes, mao gito nice kita kantaha, bro. Nice to para kayo, sa atong bro. Mga
1: thank you.
0: Mga nag-hope diha nga kamo lagi ang magkadayon. Kamo duha lagi. Kay maura na siya imong binangga. Basta importante ana ang pingan na nimo og pagtarong o pagdala sa inyong relationship. Kay para kamo'y magkadayon kamo duha, di ba? Yes, and
1: amen.
0: Amen. Yes, and bro, unsa may atong mga latest update karon bro? Nakay mga upcoming events or mga gigs atong i-expose na dere sa Kiss FM, bro?
1: Okay, sa karon I'm with Jam 403 now sa mga gigs na ko.
0: Yes, so, okay, daghan gyud to kayo. Unsa may mga
1: kanang we usually play no sa mga resorts around dere sa Pangulo.
0: Yes, oh, atay plug na bro.
1: We actually are going to play later sa Metro Center Hotel.
0: Center Hotel, yes. Akarong, unsa orasa
1: bro? Mag-start me at 8 o'clock.
0: 8 o'clock?
1: Then,
0: 8 p.m.
1: Yes, 8 p.m. Then, mahuman me by 10 p.m.
0: Right, yes. So, katong mga mag-plan diha, nga mag-dinner.
1: Yes.
0: Yes, katong mag-dinner date diha. Adto mo dito kay... sayawon mo, duyanon mo sa mga music ni Bro Brandon Kyle Ungab together with Jam 403 Band tonight.
1: Yes,
0: Metro Center Hotel. Katuod, dumo mo sa Metro Center, wa may lain. Kuan diha. Kana ang Metro Center sa una, ideal pa na sa una. Katong nakaabot ko sa time nga bata ako, bro. That's ideal theater. Oh, mo na siya mga itong mga Tagalog movies pa yung mga kusog sa una, bro. At that time, yes. Karon Metro Center Hotel na nakaron. Yes, and then atong mga kakiss na diri sa Metro Center. Katong mga naminaw karon bro, invite sila nga to kuan to kana mo tan-aw dito or mag spend sila dinner tonight sa atmosphere. No, sa Metro Center Hotel sa lobby na bro, no, sa lobby. Awesome. Yes.
1: Inviting everyone, no, to if you want to have dinner with your family or sa inyong mga special loved ones. We'll be there at the Metro Center Hotel sa the lounge nila.
0: Yes, at the lounge.
1: And
0: yes,
1: we'll be starting at 8 p.m. and we'll be ending our set at 10 p.m. And kita-kits ta ato niya.
0: Yes, kita-kits unyang gabi. Spend your weekend.
1: Yes.
0: Kung unsan ay wapa nakaset na yung weekend diha, just go to Metro Center Hotel, the lounge. And nandito ang Jump 403 Band. Mulingaw ninyo, mupalami og samot sa inyong dinner. Yes.
1: If
0: yes,
1: gusto lang mo mag-chill-chill, of course.
0: Pwede yes, chill.
1: Dito. Nice kayo.
0: Nice kayo dito, mag-chill-chill dito. Pwede mag-tagay-tagay lang ko dito, pero murag dili lang mo, magdugay-tagay. Mga, siguro mga 1 hour ka pin, 2 hours. Antun, mahuman ang Jump 403 Band.
1: Pwede po mag-copy-copy, bro.
0: Oh, mag-coffee. Oh, di ba? While... well, naminaw sa music sa Jump 403,
1: yes,
0: mag-coffee.
1: Yes.
0: Nice kayo. Yes, and thank you so much, bro. G-Boy, nakakaroon din rin. Yes, G-Boy and Sea Urchin Productions and Jive Sound System, salamat. Nagsuporta kanunay na to sa mga loud and local Bolano artists.
1: Yes,
0: unsa pa itong mga ubang update na to diha, bro? Yes.
1: And sa amo ang mga upcoming gigs po, usually karon mga private events may karon. So... wala kayo may mga regular schedules pa,
0: yes,
1: sa mga resorts.
0: So, more on private events.
1: So, yeah, maybe mag-post me next month na sa among mga regular events. Pohon-pohon.
0: Yes.
1: So, if you want to kanang watch us perform live next month, you can check out our schedule. We'll be posting that next month.
0: Asa man sila pwede makakita sila mga schedule ninyo, bro?
1: Pwede ninyo makita na sa... Facebook page na mo sa Jam 403.
0: Yes, Jam 403 Band.
1: Yes.
0: Yes, pwede niyo makita dito mga kakisa. Kato mga wala ka sunod or maka-follow mo sa schedule sa Jam 403 Band, just follow, share, and like sa ilang Facebook page,
1: yes,
0: at Jam 403 Band. Yes. And hi ni Aldos diya sa nasa Mansasa and
1: yes,
0: siyang wife diya karon nang murag nangatulog na to sila ron bro, no?
1: Murag nangatog jud.
0: Nangatog, nangahagba na to sila. Si Brandon Kyle ni diretso gid sa studio sa Kiss FM. Salamat kayo sa imong time diri bro.
1: Thank you po kayo bro.
0: Yes. And atong introduce diri bro ang next song. Unsay title ani bro? Yes. And then can you explain bro sa recording ani or sa pagsugod aning song, kaning original song nimo karon second.
1: Okay, I'm very much excited to share this new song with you guys. Kay, it's because kanang the song is released under Viva Records.
0: Wow.
1: Yes. Grabe. I'm so proud, very happy nga ma-share na ko ni ninyo. This song is called Nakakabighani.
0: Yes. Why yes. Nakakabighani man ni bro? Ang nagama bro.
1: Kuya ko ni siya og story man good bro kay kanang mo ni siya kanang kanang itong first time ni mo makit-an ang imo ang bro, na tao nga first time pa ni mo makit-an pero pura nakag ma bro, ma-attract na kadayon.
0: Yes, ba? Nabighani
1: o, naka. O mabighani ka dito bro kanang instant undeniable attraction.
0: Yes. Nabighani sa kagandahan.
1: Kana.
0: Yes. O sa Tagalog pa, di ba?
1: Maugin na, bro.
0: Yes.
1: Maugin na siya.
0: So, mauna siya ang song imo nakuhaan sa dog. Real story, bro. Nga. Di ha kasugod ang tanan.
1: Yes. Yan na,
0: yes.
1: Bro, sa first part, sa lyrics, gini, is like, sayo'y natulala. Parang wow. Na-hypnotism.
0: So, kuhaan na siya, bro. No? Kanang mura og sa, kuhaan pa, bro. Ibutang na to, nga, ingani, nga, style nga, kanang when it comes nga example naka sa private event or kauban ka sa mong event then nakay na discover nga mga nakaila dito nga mga mauna nga naka-cause ni mga nakakabighani di ba nga nakakita kanyo wow
1: mabighani ka dayon
0: nakuan ko sa iyang beauty or grabe nakuan ko sa iyang
1: para ma-captivate ba
0: oh mura kag in the kuan nabito po sa uban bro kay ang gitawag nila bawag tinood ba ni Love at First Sight or
1: gana,
0: or na-amaze lang ka sa iyang kagwapa or sa iyang kanindot sa iyang kutis di ba? Anagin
1: bro.
0: Naam gini anak bro no? So mo nang na-create sa din mo nga song bro in the parts real story ni mo nga na ibuhat ani is nakakabighani.
1: Yes
0: under Vi Viva Records. Yes kani siya is dili gini basta-basta mga kakisa kay girelease gini under by Viva Records and si Brandon Kyle sad usa sa naay mga songs sad nga girelease nga gikan gyud sa Viva Records nga iyang original sad nga composition. Yes, so thank you. Grabe kayo, proud kayo atong mga Buholano artist atong bakbakan. Yes, grabe kayo. And then usa na ani si Brandon Kyle ungab. Yes. With the song mga kakis nakakabighani at ipadungog garon nato ang second song ni Bro Brandon Kyle ungab right here on the Kiss Live and Local.

0: Yes, mga kakis, nakakabighani sa tanang mga boys nato diha nga nakakabighani ka naka-amaze og mga gwapa diha. Oh, monet man iha. Nala ko'y reminder sa ato mga boys diha nga dili lang ta mo tan-aw sa panlabas, di ba? O dapat atong unahon ang attitude, di ba? Mao na pinaka-importante, as long as magkasinabot mo or kung kamoy magkadayon, di ba? At least na magkasinabtaw na mo, importante gyud ang batasan, bro, no? Importante gyud ang attitude, no? Mag-unsa man og nabighani ka sa iyang kagwapa unya or kagwapo sa mga girls sa diha, nabighani ka unya at the same time di mo happy sa mga inyong duha kung when it comes ka moabot ang time nga kamong duha, di ba? O kay nag-ila-ila mo or something nagtagbo mo sa video or nag-abot mo nagka-kuan mo nagka-ibganay mong duha, o di ba? Naamang yun na yung ana ang mga tendency or mga gikan sa mga sugsug sa mga friends na to or relatives. Uy, sikuan, sikuan. Yan na, o. Oh, balik na nang pagka-high school na to, ana, o elementary. Yes, bro. Atong pasalamatan, bro. Kasi itong pasalamatan karon na to, bro. This morning sa itong mga kwan.
1: Karon, una sa

0: ko basic. Yeah. Maybe sa akong concert or something like
1: yes.
0: that.
1: Yes. Oh, ato lang ang ipahibaw no? diri sa Kiss FM sa. Yeah. Usa sa atong media partner na ang Kiss yes. FM Bohon. Yes.
0: Bohon bro.
1: Yes, hopefully bro na ana na mga tendency nga murag ko ana na bro 99% nga madayon na bro. Yes. Yay. Itong magpakan si bro Brandon Kyle nga
0: Bohon bro.
1: Yes, don't forget ha. Karong gabi eh, diya sa Metro Center Metro Hotel. Center. Kita yes. kids tadi ha and sa Jump 403 band na makauban ninyo diha ang atong mga banggiitan sa mga kuyaw kay nga mga mo kuan mo pa kana mo pa gana sa yung kaon diha while like dinner mo while aminaw mo sa mga music while like chill mo diha nag coffee or nag unsa ba mo diha nag relax lang nag cellphone then aminaw sa mga music sa Jump 403 band tonight diha sa my Metro Center Hotel. Yes, mga kakis. And yes bro, to mo check sila sa inyong mga song bro, mo check si ang mga listeners karon nato aminaw dai nang utana bu nato diri sa Messenger. Asa sila pwede maka-download bro, pwede mabalik nimo bro og mention kadtong mga music platforms or mga channel nato.
0: Okay, sige. Once again guys, this is Brandon Kyle. Daghan mm-hmm. kayong salamat no sa pag listen sa akong mga songs. If you want to listen to more of my songs, you can find those songs on Spotify, on Apple Music, on YouTube, and sa ubang mga streaming platforms, guys. So if you want to listen to it, you can search up my name, Brandon Kyle, and makita na ninyo diyan.
1: Yes. Thank you so much and salamat. Salamat sa pagsuporta kay Brandon Kyle Ongab and sa mga song dire. Padayon mo sa pag-request. Yes, invite atong mga listeners bro to request your song.
0: Of course, dili lang sa Spotify or sa Apple Music o sa YouTube. Pwede po ninyo mapaminaw diri sa Kiss 102.3 FM.
1: Yes! Yes, thank you kayo. And then, pinagi sa pag-request sa song ni Bro Brandon Kyle Ongab, pwede mo maka-text, maka-message sa Facebook 0938-809-2808. Akong balikon ha, 0938-809-2808 and 0953-943-7414. Mga na ito yes. mga number for your request sa mga original composition ni bro Brandon Kailong. Thank you so much, bro.
0: Salamat
1: for your time. Bisan gikan pa kag Cebu, diretso sa Kiss FM. Salamat kayo, bro.
0: Salamat
1: and sa imong time and as our guest artist for this week bro bro Brandon Kyle Ongab mga kakis salamat kayo and then usa sa daghan pa manig mga songs si bro atong if play sa dire na play naman ato gaganina ang nagkamali minsan sanay gusto mo rin ako nadungog na to ninyo katong song niyang Christmas song ato to ma-play pohon this coming October yes atong i-play
0: na to ang friendly karon.
1: Ang friendly, yes. Ato i-play ang friendly kay daghan yung ganahan aning friendly, bro. Daghan yung kayo ganahan aning song kay daghan siguro ang nakarelate ani, bro.
0: Daghan yeah. na friend zone.
1: Yes, daghan na friend zone. Sakto ka. Yes, daghan na friend zone. And atong i-greet sa atong mga listeners, bro, to Conception Lupena Kuha na minaw sa Dimokaron. Mamita Valderosa from Ottawa, Canada. Nice voice. Wow.
0: Thank
1: salamat
0: you,
1: kayo, Mamita.
0: Thank you, ma'am.
1: And salamat kayo from Ottawa, Canada. Naminaw gina itong mga listeners, bro. Mga Filipino na ito karoon nga tuas sa kalain-laing lugar. Yes, atong i-thank you silang tanan, bro. Atong mga OFW.
0: Sa mga OFW na ito nung naningkamot sa gawas. Mm-hmm. Salamat kaayo for doing what you are doing right now. And pohon-pohon, unta. Makita-kita rata diri sa tuas sa Pinas. Pohon.
1: Yes, bro. Thank you so much, bro. Brandon Kyle Ongab sa time. And ato ipadungog sa, once again, ang song, usa sa din nga nisikat kayo nga song diri sa Kiss FM o sa atong mga uban nga mga na-trending sa din siya sa Facebook, mga ka-Kiss. Kaya doon na sa din siya yung music video entitled Friendly. Yes. Thank you so much, bro. And
0: thank
1: atong guest artist this week, bro. Brandon Kyle Ongab.

0: excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: Og ang atoa na pong topic karon mahitungod sa mapagkaon nga pwede siya makadaot sa tuang pangutok sa atong mga pangunahuna, sa atong mental health, kung di ta kabalo mo manage, mo adjust, o magpataka lang tagkaon ani mga pininga. O atong tunaan din hiyon saan nato pag-observe nga makita nato ang mga sign na ang imong gikaon ganina, miaging duha, tulo ka oras, miipikto na ang makadaot sa imuhang pangutok. Para pod, pag makabalo ka niini, para pod maka-adjust ka, unsay dapat nimong buhaton. Okay, number one is ang refined sugars. Mga tamis, nga mga refined, nga mga tamis. Example, mga soft drinks, mga soda, candies, pastries, sweetened cereals. Noon ay mga oatmeal diha, nga grabing asukal pod. Nga nung harmful man ni sila. I'm not saying na wala na lang yun sila benefits, pero at least kabaluta, unsao na to ni pag-deal, pag-mugawas ang mga signs o symptoms nga nag-harmful na siya, magadaot na siya sa imuhang kondisyon. Dapat kabalo ka na mga pinanga. Nga nung makadaot man siya, why harmful? Una, pag-refined sugar siya, no? Soft drink, soda, mo-spike ang blood sugar imong dugo, ang asukal sa imong dugo, mo-spike, but-pasabot, mo-taas kaayo. So, pag mo-taas na siya kaayo, lami imong feelings, matud pa sa research, mura po kag naka-drugs, ana. Lami imong feelings, euphoric effect, lami imong paminaw. Pero, tungod kay nag-spike siya, nagtaas siya nga dili siya healthy nga pagsaka, ang iyang side effect is mo-crash po na siya. Murag aeroplano, basang taasan ni Monia, mupaingon kag pagkahagba, mauna siya ang mo-cause o mood swing. Dali ka masuko, di ka kasabot si mong gibati, unya kapoy ang imong utok, unya mupa-worsen sa mga na-depression. Yun ang problem. Kasi after 1 or 2 hours, especially 2 hours, gikan sa pag-inom ni mong soft drinks, gikan pagkaon ni mo sa mga tamis kaayon ng mga refined sugar, maog yun na ang bantay. Pag naana ka na, magdali na ka sa puton, unya kapoy mong utok, kapoy mong lawas after 2 hours, gikan pag-inom ni mo, pagkaon na to, lami mo na kay paminaw, nga nung gikapoy makaroon, mauna na imong bantayan nga. Ang imong buhaton, anak mga pinangga, kaunin nagsaging, kaunan baruna nimog mga prutas, mga fresh fruits, payas, saging, without added sugar. Okay? Para nga mabalance ang sugar sa imuhang utok. Taigong time mga pinangga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Dr. Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day. Basta healthy, happy!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
5: Mare, parang lumala ata yung skin allergy mo.
6: Oo nga, Mare, hindi tumatalab yung ginagamit ko.
5: Ito, Mare, itry mo ang EXL All-in-One Skincare Oil. Meron itong 17 kinds of herbs, plus maganda sa skin allergies. Anti-parasitic, anti-fungal, anti-spasm, at para sa mind relaxation.
6: Mare, ito na gagamitin ko, ang EXL All-in-One Skincare Oil.
5: EXL All-in-One Skincare Oil.
7: EXL All-in-One Skincare Oil for skin allergy, anti-parasitic, anti-fungal, anti-spasm, and for mind relaxation. EXL All-in-One Skincare Oil.
8: May buhay sa makabuhay!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Hi, Nak. Umusta naman ka din, ha?
2: Salamat sa gracious sa Ginoo, ma. Mayor ko.
1: Nanawag lagi ko ninmo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
2: Ay, salamat ka, sa Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ipatik ka ron? Naalibyo ka na ang balas sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumusta sa angiogram o angiografting.
1: Ay, nako, yung kay kausaban. Nakpetig yun ako, ah. Wa na magsakit akong lughan, uy. O makaya na ako wala kaglayo-layo. Yeah, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram o angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong pag-atingman yun ako. Uy, na. Sa kinaunahan yun, gikul pa. Agi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa, gano'y kong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa subo para sa kinklase nga problema. Kay naan na may tayong kaugalingon na small cath lab.
2: Maayon ay ma, maayon ko ay nga maulag imo nga sinati.
1: Maulag inak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iya ugat sa kasing-kasing nga mapaskidule po siya og angiogram sunod si man na.
2: Aba o pa ma, maayon ko ingon ana. Dako, kitinabang na ito ma. Nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
3: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
4: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Hinebra na, Ginsta na, no promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
5: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
6: Tingnan ang ilalim ng Shell Yo Cup
7: para sa chance manalo.
6: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
4: Cashali na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
9: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
10: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
11: Bisag asa kadapi ni ining kalibutan.
10: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn and Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol.
11: Balik sa Bohol.
10: Villa Alzun Function Room is now open with 150 pax capacity. Visit them now.
12: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos nindawas ang akong mata. Halos magilak ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagipa CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako itungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kanya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: Going on a date? Or want to glam up for an event, or simply just want to look better and feel good about yourself, drop by at Jay's Barber and Beauty Parlor. Offers haircut for men and women, hair color, hair rebond, Brazilian hair treatment, massage, manicure, pedicure, and more. We are located at Upper Belderol Street, Tagbilaran City, fronting Kogon Commercial. Call us at 411-4203 or like our Facebook page. Para musamot ka guapa o guapo si ate o kuya, o mubata si mama o papa. At tuna sa Jay's Barber and Beauty Parlor.
4: DJX 500.
5: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
6: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
5: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
6: Okay.
4: DTX 500.
5: Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
4: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: What if one afternoon could change the way you think about money, success, and your future? This September, Bohol Get Ready, the Bohol Alliance of Travel and Tour Operators proudly presents Developing the Millionaire Mindset.
7: The Millionaire Mindset.
3: Featuring a Pambansang Wealth Coach, Chinky Tan. Get practical money lessons and powerful insights for a better financial future. September 26, Saturday, 1 to 5 p.m. at the Bohol Cultural Center, Tagbilaran City. Tickets start at just 300 pesos. Call or text BATO at 0917-304-1341. Official media partners, DYRD and New KISS FM 102.3. Chinky Tan is coming to Bohol.
8: Maayong adlaw sa mga taga Bohol. This is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. I want to invite you this coming September 26. This event will really change your financial life. Kita-kita tayo sa Bohol.
9: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
10: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay, try natin to. Narinig ko to sa radio eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na palaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3? Diri ko believe.

0: narito ang kwento ng mga nakasubok sa Jim's Coffee Mix.
1: Ako si Joanne, 45 anyos, usa ka call center agent. Panggabi ang akong shift. Maong na-adjud may coffee break sa opisina. Tungod kay, tagadlaw ko magkape, girecommend sa ako ang higala, ang Jim's Coffee 5-in-1 sugar-free. Healthy na, naapay Korean ginseng. Naganahan jud ko sa lasa, saktura ang katamis o glami imnon bisag unsa nga oras sa akong shift. Maong sa parihan ako nga night shift, i-appeal ninyo sa inyong coffee break ang Jim's Coffee.
0: Yan ang kwentong ka, Jim's. Kung gusto mo ng masarap na kape na may Korean ginseng, subukan ang Jim's Coffee Mix. Hanapin sa mga drugstore at supermarket na malapit sa inyo.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Hala, kanay!
4: Wow, nice!
3: Kanay ba? If you're looking for safe and effective whitening product, authentic IV and oral glutathione, injectable collagen, placenta, and glutathione drip, visit at Nice Skin, the Bohol Glute Shop.
4: And introducing Nice Skin skincare line. If you're afraid of needles, they have soaps, lotions, and whitening scrubs formulated with carefully picked ingredients just for you.
3: Achieve whiter and fairer and more glowing skin.
4: And say goodbye to pimples and dark skin forever.
3: At Nice Skin, the Bohol Glute Shop.
4: Magic. Nice Skin, the Bohol Glute Shop is now located at the upper ground floor of Altacita Mall, Tagbilaran City.
5: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May nalang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox inyon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong abatukan ng fatigo stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Ay, naku, Mare. Ooperahan daw ako.
2: Ooperahan ka? Saan?
1: Sa Bato daw.
2: Ano?
1: Oo nga.
2: O eto, subukan mo.
1: Ano to?
2: MX3, ang bagong fruticutical treatment. Ito ay nakahagaan ng pakiramdam at mabisa rin sa mga sakit tulad ng cancer, hypertension, diabetes, kidney and skin diseases, ulcer, cataract, glaucoma, asthma, arthritis, sakit sa puso, hemorrhoid at iba pa.
1: Sige nga at masubukan.
3: Nagdaan na ang ilang linggo at eto na si Mrs.
4: No more talk of darkness.
2: Mare, mukhang masaya tayo ah.
1: Kasi hindi na ako operahan. Nakatulong talaga ang MX3 na yan.
2: Ano yung ginagawa mo?
1: Eto, pa-phantom-phantom na lang.
2: Anong phantom? Phantom of the opera?
1: Hindi, ito. Hinahanda ko ang phantom mark ko.
3: MX3, the real fruticutical.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
6: Tiguang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
7: Bye na! Duwa sa mi sa ako mga apo!
8: Let's go, Lola!
7: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
8: Uy, what ako!
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan.
11: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
12: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
13: para sa chance manalo.
12: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
11: Cashali na!
14: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
15: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus traditional

0: UniPlus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang upalig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang UniPlus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang ulit.
3: Is your air conditioner struggling to keep you cool? Are your refrigerators and chillers not performing at their best? Call Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services for all your residential, office, and commercial HVAC needs. We're your one-stop shop for everything air conditioning and refrigeration. We offer a wide range of services, including installation and dismantling, cleaning and maintenance, free on charging, checkups, repairs for air conditioners, refrigerators, and chillers. No worries. We'll get it running like new. Call us today at 0951-500-2383 or visit our Facebook page, Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services, located at CPG North Avenue, Caloto, Tagbilaran City. Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services. Cooling comfort.
4: Reliable care.
5: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Matag 140, matag 150, pero dapat atong mahibaluan unsa ang nature gyud sa high blood pressure, unsa iyaha gyud ang kahimtang. Okay ra ba? High blood ko unya, wa man koy gibati, okay lang ba? Okay lang ba bisag pila na ni ka bulan or tuig ang ako ang taas nga BP? Pero wala man koy gibati, Dok. Okay lang ba? Sige, man ato ang itapik karon mga pinaga. Mas maayo pod abakay ballpen ug notebook imo pong ilista kay ang pinaka the best pod nga learner kana bitaw nagtuon kanang nagalista gyud pinaga. Kay sa panahon imong ginalista, imo gyung mabasa, mahinumduman, pwede ma-review, unya ma-internalize nimo na siya ngadto-ngadto masabtan nimo ang wa nimo masabtan karon, masabtan nimo na puhon ug di man karon magamit na nimo ang imuhang gipanglista karon. Ang problema pinangga sa high blood pressure kung taas kag dugo, nganong wala pa kay bation, basta wala pa miguba dito sa imong kaugatan pag-ayo. But pasabot, kung ang imuhang blood pressure karon magtaas siya permente gani, naghinay-hinay po na siya dito og damage sa imong kaugatan. Kaya ang pagtaas sa imong blood pressure, basta maabot na nagbulan, pila ka bulan, labi na sa mga miabot nagtuig, maginahinay na siya pagguba sa imong dagkong kaugatan o ang imong ugat dapat elastic na siya, marabit og elastiko. Pero kung perminti ang pagtaas sa imong BP, ang imong kaugatan di ay dili na siya maging elastic kaayo. Mag-less ang iyahang elasticity. Na o sa may significance sa ana, Dok? Pag mag-less ang iyang elasticity, mag-decrease pod or muhinay pod ang daloy sa dugo o ang oxygen nga nagadaloy sa imong dugo, muhinay. Pwede ka magkaroon ng heart disease. Basta muhinay ang pagdaloy sa dugo sa itong mga kasing-kasing. Unya, mababa ng oxygen, maapiki na ba ang daloy sa oxygen tungod kay dili naman elastic kayo? More lead na siya pagbagtok sa imong kaugatan sa imong kasing-kasing nga mahulog og heart disease. In addition, ang pagbaba sa daloy sa dugo paingon sa imong kasing-kasing, more resulta na siya og pagpanakit sa imuhang dughan. Kanang gitawag angina. So, usa day sa mga hinungdan nga no magsakit atong dughan, bantayan nato kay base nanatay kondisyon sa heart disease. Now, ikaduha, ang pagdaloy sa dugo muhinay paingon sa kasing-kasing, pwede po ta ma-heart attack, mao po na atong bantayan. Panahon nga ang blood supply, ang supply sa dugo paingon sa kasing-kasing labi na pag mabarahan siya, o baka ha, ang muscle sa tong kasing-kasing musugod siya kamatay. Nganong musugod sa kamatay, why oxygen ba tungod kay nabarahan man? So kung dugay na siya pila ka panahon nga nagdaghanagbara dito mga pinaga, dakong kadaot ang mahitabo sa atong mga kasing-kasing. So dili gyud dapat nato padugay-dugayon ang atong mga bara-bara sa atong mga kasing-kasing. So unsa may mga ilhanan nga nag-aatake imong kasing-kasing? Number 1 gyud ana mga pinaga, magsakit ang imong dughan nga murag bugat ang imong paminaw, huot ang imong paminaw, nagasakit ang paminaw, og murag ginapuga, ginasqueeze ang imuhang dughan. Niya, aside nga nagasakit siya, discomfortable, no? Dili komportable ang imuhang paminaw nga. Ang kasakit, gikan sa imong dughan, mo paingon dito sa imuhang abaga. Ayan. Niya, pag magrabi-grabi, pag yun ang mga pinangga, maabot na sa imong mga bukton. Mo connect pod na sa imuhang likod, sa imong buko-buko. Mo connect pod na ang kasakit or murag dili ka komportable ang imuhang liog, tangkugo, unya ang imuhang panga or papangig medyo magsakit. Ang imong ngipon magsakit. Sa ato pa, i-connect nimo na sakit ang dughan, huot ang dughan, murag datugan imong dughan, unya nagasakit na imuhang ilok, nagabanhod imong ilok, nagasakit ang imong papangig or usahay ang imuhang ngipo nagsakit, unya labi na ang taas sa imuhang tiyan nagasakit pod, unya labi na kung gisingot kag bugnaw. Ayan, unya kapoy imong paminaw sa lawas, unya ginabutdan ka, nag-heartburn ka, niya murag gaan kayong paminaw si mong ulo, o niya usahay, mukalit kag kalipong, ludon ka, murag kasukaon, lisod iginhawa.

0: mao nay bantayan nimo nga mga ilhana na siya nga nag-aatake ang imong kasing-kasing. Ang likaya nato nga dili madaot ang atong kasing-kasing. Labi na kinang gitawag heart failure, congestive heart failure. Nga naman, pag madaot imong kasing-kasing tungod kay ang mga barabara, ang taas nga BP, mupabagtok man lagi na sa atong mga ugat sa kasing-kasing. Dili na makapump kaayo ang imuhang kasing-kasing sa panahon nga naay dagkong guba ang imuhang kasing-kasing. Dili na siya makapump, makabumba o insaktong dugo, insaktong oxygen, paingon sa uban nimong mga organ sa lawas. Panahon nga dili di ay makabumba kaayo ang atong kasing-kasing, magkaroon diha og box up. Ibig sabihin, ang dugo dili kaayo madistribute pag-ayo, unya naani siya komplikasyon, naay mga damage mahitabo diha, unya ang tubig mudaghan or mubuild up didto sa imuhang baga. So kung mabutangan na og daghan tubig ang atong baga, diha na maglisod ta og ginhawa. Mao nay gitawag cardiogenic pulmonary edema. So kining pulmonary edema mulid ni siya og hypoxia and hypoxemia. Muless or mubaba ang pressure sa oxygen sa imong dugo og ang hypoxia, mubaba pod ang sa level sa tissue oxygenation. But pasabot, maguba ang imuhang mga organo sa imuhang lawas. Kanat-kanat na bisag ang kasing-kasing dato ang problema nimo, madaot na pod imong baga, hantod madaot imong kidney og uban pang organo sa ato ang lawas. Magdinamayay na sila mga pinangga. Ang isa rin na daot, daot ang kadaghanan. Mao na nga, ang usa ati manon, maging healthy pud ang tanan. Hinumduman nato nga according sa pagtuon, ang kining hypertension, kining pagkataas sa tong dugo, kauban ni siya sa gitawag metabolic syndrome. So, unsa man ning metabolic syndrome pinangga? Kung naaka niining tulo ka diagnose nakita sa laboratory ba, lab result nimo, naaka ning taas imong sugar, blood sugar. Ikaduha, baba ang imong good cholesterol. Ikatulo, taas ang imuhang blood fat or kining triglycerides. Unya, ikaupat, dako ang imuhang puson. Ikalima, taas ang imong blood pressure. Nabilong ka o naakay gitawag metabolic syndrome. Ngayon tag metabolic syndrome, nganong nitaas imong blood sugar? Nasubrahan man na og kaon. Nasubrahan na og kaog mga taba. Unya, gisabay sa rice. Unya, panahon nga mikaon sa mantikaon, mga karne. Unya, busog gay ka sa rice pinangga. Unya, more lingkod lang ka. Wa ka maglakaw-lakaw humagkaon. Wa ka maglihok-lihok humagkaon. Diha musugod ang pagtaas sa imuhang blood sugar level, mutaas pod ang taba sa imong dugo, mubaba pod ang imuhang good cholesterol.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang pa-premyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: Hiya, Dad, it's Elma Guan.
2: Basta healthy, happy!
0: Kay sa pagtuon di ay, kung mantikaon ang imong gikaon, karne imong gikaon, unya lack of exercise ka, naglilingkuray lang ka pinanga, maunay makapababa sa imuhang good cholesterol. Kung maunay hinungdan nga madaot ang imuhang kaugatan, madaot ang imuhang lawas. So kung nakakaon kag isda, nakakaon kag itlog, medyo mantikaon ang imong gulay, hala. Lakaw-lakaw, humagkaon, trabaho, humagkaon, basta hinahinay lang para nga mo insakto ang level sa imuhang good cholesterol, mga pinanga. So, sa mga tag-asog BP, magabi ayaw na magkaog karne, ayaw na magkaon og itlog, isda, basta mga animal product, animal-based nga pagkaon. Likayin na pinanga. Bisag isda, basta gabi, basta panihapon, ayaw na. Kay taas nag-fats, unya kun ang isda o kanon maparis, dugay na siya tunawon, kinahanglan na siya trabaho, kinahanglan siya taas-taas nga panahon ang pagtunaw. Maabot pa nag 4 to 5 hours. Samtang gikan si mong pagpanihapon, dapat after 3 hours, pwede na ka matulog para lami ang imong tulog. But pasabot, para sakto ra sa oras, kung mukaong kagkanon sa gabi, ang imong sudan kalabasa, pwede sa yute, pwede imo gisahon gamay, pwede butangan imo gamayng asin, mga lamas, ingana pinanga, sayote, mga dahon-dahon lang, maunay imong isudan. Kung dako kahit taog tiyan pa, overweight pa ta, kung mahimo, sudan lang kauna. Then, biscuits or tunga sa cup ng rice sa panihapon. Niya magpabusog ka sa mga prutas or sa mga gulay. Mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Human panihapon, tagduha capsule. Kung mahimo, labi na kung taas ka pinanga, tagtulog yun. Ang inumang kapsula sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, labi na kung tambo ka. Himuha nga investment ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga dili ka maghagop matulog. No, labi na nagalain ni mo ang kutukuto, naghanghin-hangin ni mong kutukuto, nag-heartburn ka, murag ginaluod ka every morning. Nagalain ang imuhang mga kutukuto kada buntag. Ilhanan ba yan na siya nga na problema ang ato ang mga digestion, ang pagpanggaling sa ato ang mga pagkaon. O kung kana siya madugay, o sige ingon ni ana pinaga, mo create na siya daghang mga sakit, high blood, arthritis, unsa pa'y mga bukol-bukol diya sulod, unsa pa'y mga autoimmune problem, di na ta mo paabot ana, no? Lupus, allergies, ang tinaay di ay nga nang hubag, ang tinaay di ay nga nang aguba, maoy hinungdan nga daghang gitang bation. Sa pagtuon mga pinangga, nakita sa research nga na siya'y direct relation between the transverse colon and the brain. Kining hugaw na to sa to ang mga tinaay,

kuto-kuto nga tinae. Pag mo-clog up na siya, ang kanang dagkong tinae nato diha mga pinaga. Ang mental illness matriggered siya o even gani sa mga pag-atake kanang patol, epilepsy. So daghan kay sa mga manggahi ang lawas, gipang patol, i-check ang ilahang paglibang pinanga. I-check ang ilahang pagbawas, ilang bowel movement. I-check mga pinanga. So mao ni dapat ang mga glue foods, no? Kanang gitawag glue, pilit nga mga pagkaon. Bantayan nimo ni siya nga dapat dili kahingaon kaayo ni ini, dapat panagsalang or ginagmay lang. Unsa man ning mga glow foods. Number one, kay mao man sila ang makapaproduce or makapabuild up sa mga plema-plema o mga hugaw sa tong tinae. Nga mulid ni siya o mental illness sama sa puti nga harina, white flour. So mao nang kung hiligi ka mo kaog tinapay unya wa kay prutas o gulay, mga dahon-dahon nga ginakaon kada adlaw, dako kaayong tsansa nga mapildi ka sa panglawas. Daghan kang bation. Mao nang dapat makakaon kag pan, daghan usab nga prutas o mga dahon-dahon, mga gulay ang imong makaon. Labi na kining grabing asukal nga pagkaon, grabing itlog imong gikaon, pero wala kay mga prutas gulay nga gisabay. Hingar ni kaayo ka, and even money. Money is good, pero kung dili nimo ni sabayan og mga prutas, mga high enzyme nga mga pagkaon, dapat pagmukaon kag mani, dapat naa siya isabay nimo nga mga radish, kaon kag mga pipino, kaon ka og mga kapayas, para nga ma-digest pag-ayo ang mani o dapat usapon pag-ayo ang mani. O labi na kung hilig ikag mga dairy products, mga gatas. So dapat balanse mga pinaga. So ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, makatabang ni siya pag-digest mga pinaga. Sa mga imong ginakaon, makapawala sa mga hangin-hangin, hantod, muhatag ni siya maayong pagkatulog, maayong pagbawas, inumi lang o daghan tubig. Basta mo inom ka og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nanagani mga nagkusog hagok nato nga mga pamilya, mga papa natog mama, lulog lola, anak ba nato hala kusog imo hagok, paim nag EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule makatabang ni siya sa pag-moisturize o sa pag-lubricate sa ato mga scalp. Nga mo promote sa natural hair growth. Nga mo resulta nga maging shiny ang ato ang buhok o maging stronger nga dili manghunhun. Sa mga nagahunhun nga buhok, pwede mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Duha kapsula before matulog. Pwede 3 times a day kung naapay gipambati og labi na sa mga stress kayo. Kapoy ang lawas, maglisog tulog. Inigmata sa buntag hasang kapuya sa lawas. O naatay mga membro, kauban na tos panimalay nga kusog mo hagok. Nagahuot ang dughan. Ang uban, maputol ang ginhawa while matulog. Ang uban, di kabantay ana. Hala, tanawa na ng kusog mo hagok ninyo nga kauban. Sa mga sigbilar-bilar, dugay matulog, daghang kay mga dagkong lawas pero giatake kadlawon tungang gabi sa isa buntag, dili ta dapat magkumpiyansa mga pinanga. Panahon gani nga dali nakakutasan, kapuyan na ka, bugat imong abaga, mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog mga pinanga. Tagduha capsule before matulog or so man panihapon. Kung taas ka, dakoon ka, tambok ka, tagtulo-tulog yun ang imong inumon, no? Investment na para nga layo tas mga atakis kasing-kasing, unya nag-repair, nag-recover ang atong kusog, matag tulog, aron nga inigmata sa buntag, mas gaan ang atuang paminaw. Hinumduman lang nato nga dili matulog busog. Maugin ay balaod nga dapat malikayan nato ng dili nato i-practice nga mukhaong patag mga karne sa panihapon, kaong patag isda sa panihapon, mukhaong pataog daghang pagkaon sa panihapon. As much as possible, matag panihapon, pinubri lang yun dapat ang atong pagkaon. No? Labi na nga nakakaonak sa pamahaw o insaktong pagkaon sa panihapon. Niudto insakto usahay nakasnack pa pagagabian na pinanga, dapat ginagmay. For example, musud-an na lang kag kalabasa, musud-an na lang kag mga sayote, mga ampalaya, musud-an na lang kag mga dahon-dahon, musud-an na lang kag mga sayon kaayong galingon nga inig katulog nimo gaana kay imong tiyan dili busog. Mao ni makapahinay-hinay pagkawala sa kusog mohagok og panahon kusog kang mohagok na tendency nga magkadako imong puson, magkadako imong tiyan. Kung magkadako koy mong tiyan, magka high blood ka, pwede pog ka magka diabetes og uban pang mga gipambati. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mata gabi ipinangga. Kung naigibati, buntag uto hapon ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule.

0: XL. Makabuhay Plus Capsule. Batok sa stress, kakapot, o sakit. Kusog nga natural. Lawas na optimal. Sa XL Makabuhay Plus Capsule, may buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
1: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: EXL Makabuhay.
4: Sa nagtataasan na presyo ng mga bilihin, sumunod na din ang healthcare, pati ng health insurance. Hirap na magdiskarte. May mga panahong hindi na natin iniisip ang pagpapacheck-up para makatipid. Mga kamakabuhay, payo ni Ate Anne, sa mga nagmamahalang presyo ng bilihin at serbisyo ngayon, pakatandaan, prevention ang kailangan. Iwasan natin magkasakit sa tulong ng tamang diet, proper exercise, at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1. Gawa ito sa mga natural na sangka para matulungan ka ma-achieve ang optimum health at malayo ka sa sakit. Sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, ready ka na harapin ang mga pagsubok sa buhay.
5: May buhay sa makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Basta healthy, happy.
8: May kasabihan. The best and most beautiful things in this world cannot be seen or even heard, but must be felt with the heart. Managingon sa ka wise man, ang pinakamaayog, pinakanindot, kaing nga mga butang nining kalibutana, dili makita, dili madungog, apan mabati sa atong mga kasing-kasing. Sa mga nagsakit ha, sa mga nangaluya sa kinabuhi, hinumduman nato unsa ang atoang value, unsa atong purpose nining yutaa. Ang 1 John chapter 3 verses 1, laktaw-laktaw lang ni, paingon 6. Sa verse 1 nagingon, "See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God." Unsa daw ang gihatag sa langit nung amahan? Unsa na ang iyang dakong gihatag nga mahimo tang matawag mga anak sa Dios? Ikaw di ay ug ako, kung naa kay Kristo manluluwas sa imong kinabuhi, naa kay Ginoo, naa kay Dios nga giila sa imong kinabuhi, gitawag di ay ta mga anak sa Dios. Daghan kaayong nagsakit, nagluya, daghang gibati tungod kay sa problema kabalaka. Pero atong hinumduman nga kung ikaw nabalaka, nahadlok man, nabalakas kaugmaon, nabalaka baka sa imuhang bayronon, unsa bay imong problema sa kinabuhi, panimbalay, trabaho, imong isulti sa imong kaugalingon, ibalik-balik isulti, pinangga, anak ka sa Dios. Anak ka sa Dios. But pasabot, usahay manggani, daghan ka ayong moingon nga, ako baya no, ako kadugo baya namun a sila mayor. Kana sila presidente no, kadugo baya na muna. O, di ba mo, ganahan po ta mga angkon ba no? O niya, bisag wata na ilhan nila, ganahan yun ta. Nga, mushare nga, ay, amo abay ng kaliwat, pareha ba may apelido anak nila. Pero, makadaghan, wala kita makadungog, nga mo ingon, anak baya ko sa Dios. Kung natay problema, dapat imong isulti sa mga kaugalingon, anak ka sa Dios. O kung mubati ka nga anak ka sa Dios, dili ka mahimong mabalak-anon. Noon ako'y silingan, akong gipangutana o sa kabata ang iyang edad, 6 katuig o 7 ba ay katuig iyang edad, 7 years old, ako sa gipangutana nga day, nabalaka ka day, ingon dayon ang katong bata. Wala man di, kay magdadi mas kuwa, wala man di, ako nga naman ka nabalaka, ako naman ko'y papagmama. Tinuod pinangga, o kabalo ba mo nga katong iyahang mamagpapa ng hulam sa muag kwarta? Nagkalisod, gihimo ang tanang sakripisyo para lang ang bata komportable o dili mabalaka. The same gihapon ang gihimo sa Dios sa atong kinabuhi. Ang purpose baya nganong nagpakamatay si Kristo o ang Kristo? Giila siya nga anak sa Dios Nagpakatao, ang purpose, nagpakatao si Kristo o ang Kristo ang manluluwas para magbilin siya og example unsaon na to pag ginabuhi matag adlaw. Kana bitawng magsaligta kanunay sa atong langitnong amahan. Ang Dios tawgo na to ng amahan. Kung basahon nimo ng Luke chapter 11, nangutana yung mga disciples, Lord, unsaon din namo pag-ampo? Tudlo, imi. Ingon ang Luke chapter 11, ingon ini ang pag-ampo. Amahan namo nga naa sa langit. Kanang word nga amahan, gusto di ang Ginoo mga pinaga. Nga mubati taog valuable, dako kay bilita, mga anak sa Dios. Unya, kay mga anak manta, naman tay mga ginikanan, naman tay langit nung ginikanan, dapat matag-adlaw, dili kita mubati nga murag kita-kita lang bitaw mabuhi, murag kita-kita lang bitaw mag-agad, magdumala, o say atong buhaton, dapat ikonsulta na to na sa Ginoo. Mangutan na ta sa Ginoo, pinaagis pagbasa siyang pulong, Lord, tama ba ni akong gibasa, akong ginahimo, tama ba ni akong ginaisip, akong plano, Lord, tama ba ni amahan? Tama ba ni? Kung naba kay mga kaluyahon, Lord, ganahan jugay kong humba, Lord. Ganahan jugay kong mga gibawal ni Dok. Nga kadakaon yun ako ato ginoono. Mga tol yun ko, mutaas yun akong BP, mutaas akong sugar. Lord, tabangay ko, Lord. Nga unta, tagay kong self-control, self-denial. Pagpugong sa kaugalingon, pangayoon mang guna pinangga. Kana bitong kaayuhan nato, dili man mag-agad o tambal-tambal lang. Pangayoon mang guna to na tungod kay ang kaayuhan mang good, dili is tambal lang. Ang kaayuhan, gikan sa pagpaagi sa imuhang pagkaon, pag-inom, or lifestyle. Wrong habits, dapat mausab na sa mga pinangga. Bad habits, wrong emotions, dapat magtuon na ta nga positive, hopeful, daghan, kaayong nagsakit karon. Tungod kay sigig-away sa panimalay. Banag-asawa, sigig-away. Mga anak, ginikanan, sigig-away. Ang ginikanan, sigig-singgit. Masuko, dali masuko, dali magyaw-yaw. Maunay makapahigh blood, maunay makapabagtok sa inyong kasing-kasing, sa itong mga kasing-kasing. Ang last nga verse nga atong basahon sa 1 John chapter 3 verse 10. This is how we know who the children of God are and who the children of the devil are. Anyone who does not do what is right is not God's child, nor is anyone who does not love their brother and sister. So kinsa datong mga anak sa Dios, kadtong nagabuhat sa insakto, kadtong nakabalo sa maayong buhaton, unya buhaton gani niya, siya matawag anak sa Dios. Pero kung kabalo na taon say dili maayo, unya buhaton gihapon nato, labi na ka nang magdumot ka, masok anon kaayo ka sa imong mga kaigsuonan, sa imong mga igsuon, sa imong panimalay, o gitawag na siya anak sa Yawa. Aguy. So kana di ay mag-away unya si ingog Yawa, kana si pamalikas bitaw. Din lang ta mo ingog anak sa Yawa no. Madungagan nato. So, ayan ha, I hope nga karong adlaw makabaton tag kalinaw, makabaton taog pakigdait, no? Malinawon, hopeful ta, enjoy atong life, positibo ta, bisag grabing mga pagsulay. This is Doc Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine and Natural Medicine. Magaingon ang grasya kalinaw sa Dios, mananatong tanan og magaayo sa tanan atong mga balatian, dalaygo ng Dios.
7: Basta healthy, happy!
0: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Hi, I'm EXL Makabuhay. 102.3.
9: Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
10: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Shell Yo Cup
11: para sa Senate Manalo.
10: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
9: Cash shali na!
12: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR or permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
13: Oh,

The new Kiss FM 102.3 Orders Not in 11:26 Cello Shira. Siyempre pa, dito lang sa Friday, Friday edition ng programa Duman ng Kundong. Kasama nyo tuwing balang halian. Ooh, ang key sound sa Kiss. Sir Charles de Calay, mayong buntag sir. And lahat ng mga friends nato diyan sa may Bolanos Kananan. Ma'am Sexy Sandy, Sir Pogs. Mayong buntag, mayong buntag, mayong buntag. Okay, ito update ko muna kayo para sa ating daily water hypnosis of the day. Since it's Friday, i-check natin kasi basig na amoy mga plano mo ato sa mga kasuok-suokan. angay mo magdala tagpayong, raincoat o kung sa panira para to protect us from the rain. Ito ang ating daily water hypnosis of the day. Alam nyo ba na yung tropical storm na si Queenie, pero hindi raw siya magla-landfall, ha? Hindi raw siya magla-landfall, pero magdadala ng matinding ulan. Si Queenie was estimated based on all available data at 1,075 km east of extreme northern Luzon, with maximum sustained winds of 75 km per hour near the center. At ang iyang pabugso-bugso or gustiness is up to 90 km per hour. Siya ay gumagalaw northwestward at 20 km per hour. Tapos, intertropical convergence zones, so ITC say, ang nakakaapekto sa Visayas and Mindanao. Ito, Pabinaw, the rest of Visayas, including Central Visayas and Palawan, including Bohol, will be partly cloudy to lovely skies with isolated rain showers or thunderstorms caused by intertropical convergence zone. Possible flash floods or landslide during severe thunderstorm. Pagbantay, pagbantay. Kay kahapon, grabe, no? Different towns, sinasabi natin ang mga pagpatak na may kasamang dalugdog o kilat. Pareho yung dalugdog o kilat, is the same, di ba? Scattered rain showers, no? Experience of scattered rain showers and mga lightning. So amping, ha? Especially sa mga open area, pag may kilat na, ay pagbantay na mo. Kung meron kayong masisilungan, silong na lang for your own safety. 11:29:31 before mag 12 midday, pagbabalik ako with more. Ayaw mo paghawa, because I got a lot of things to offer to you para sa programa ang Dumadagundong. Kasama nyo tuwing pananghalian, ito ang Kiss Out sa Kiss.

0: Virginia.
1: Akoy, nabugahat ko. Naapa siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
3: Rexido Forte!
4: Naapa'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: Rexido Forte!
2: Maunang diskarte na ako. Discarding bisdak na to.
3: Rexido Forte!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.
10: Tiguan nako. Maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na. Duwa sami sa ako mga apo.
11: Let's go, Lola.
10: Bye, Mare. Unhan sa mo na kong dagan.
11: What ako?
12: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Unilab yan. Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
14: TTX 500.
15: Ako sa Jubilee.
16: Sobra kataas akong blood sugar.
15: 300 kapin gitistingan ako og inom
16: TTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw.
15: Sulod sa isa ka bulan
16: normal na jud akong blood sugar 70 na lang.
14: TTX 500. Mabalisa mga butika.

The New Kiss FM 102.3, 11:43 ang oras natin. Andam na ba ang tanan? Siyempre, para sa alam niyo, ano pa niyo para sa atong mga kiddos. Alam mo, hindi talaga akong sasawang sabihin sa inyo ito paulit-ulit. Paulit-ulit-ulit and ulit. Dapat ha, dapat para, alam niyo yun, yung mga masustansyang pagkain for them to keep on going para sa hamon, ng kanilang pag-eskwela. Oo, di ba? Dapat may malakas silang pangangatawan at matibay na isipan para makayanan nila ang hamon sa kanilang pag-eskwela. Ayaw gud sila pakanaog mga junk foods. Especially ari mga paniudto. Nako, they need something special for them to keep on going and going and going and going! Live sa Facebook. Nandyan si Ma'am Doris Caluyong. Magandang morning. Andyan din si JV Lance Tadlas na naminaw diya sa may PLDT Dampas. Okay? And nandyan din si Francis Simbit. Mayong udto, mayong buntag pa. Heine Alisa Angel Penias. Yung love from Davao City. Ayan, and request daw silang tigidig. Wala, kabayo. Ran Santizas, hi to Tonton Tolentino. Okay, gikan ni Randy Santizas. Live na live pa rin tayo sa Facebook. Ha? Pwede nyo kong i-check sa ating Facebook messenger na Kiss space 102.3 space FM space Bohol. Siyempre, mapapakinggan at mapapanood din tayo sa Channel 23 sa inyong mga local cable providers diyan sa may Loon, Calape, Tubigo, Ilabanga at Clarín. Northeastern part of Bohol. Hello sa mga taga-Ubay. Hello po sa mga taga-Carlos P. Garcia. Maayong pagpaminaw sad sa mga taga-Bien Unido, Trinidad, Talibon, Sagbayan and Mabini. Oh, diha po sa may some part of Galicia. Maayong pagpaminaw kaninyong talan. Hello. Sa lahat ng mga naka-engage sa atin sa Facebook Live, meron tayong 22 viewers. Maraming thank you. Si Bob Goodman po, again, makakasama nyo till 5 o'clock. Dito lang yan sa The New Kiss FM 102.3 Bohol. Maayong pagpaniuto ka rin yung talan. Sabi nga ni Francis Imbit, request daw siya tigidig. Eto para sa'yo, Francis. O, diba? Tigidig. Ang Kiss House sa Kiss. Sa The New Kiss FM. Kasama si Bob Goodman. Hanggang 5 in the afternoon. Dito muna tayo sa programang Dumadugundong. Kasama nyo tuwing palang halian. Kailangan.

Nagtatakda sa 5 taon termino ng panunungkulan ng mga barangay officials at miyembro ng sangguniang kabataan. Dahil dito, yung nakatakdasan ng election, BSK election ngayong November 2, ay hindi na po maitutuloy. Ang susunod na po na halalan ay sa 2 Lunes ng Nobyembre 2028. Ang bagong election cycle ay bahagi ng transition tungo sa 5 taong termino ng mga barangay at SK officials. So maraming tuwan-tuwa dyan. Marami ring medyo hindi naganahan. Sige lang, at least meron pa kayong oras para makapagprepara sa sakto. Ano na ngayon? 26, 27, 28. 2 years na lang. So yun po ang latest. So hindi na po matutuloy ang BSKE ngayong November 2. Alright, kasi si Ma'am Lani Muntuya, sabi niya, hi daw sa iyang husband na si Ayan. At sa gwapo rin daw na si Ryan Gwapo. Oo, pa-shoutout ko sa akong gwapang AM, Ma'am Alex. And iyang gwapong husband na si Ayan. Ay, hindi pala kay Ma'am Lani yun. Kay Ma'am Alex pala yun. Sorry, tao lang. Peace. Ito naman si Ma'am Lani kasi. Hindi ka agad din retso eh. Kay Ma'am Alex pala. Pag-aari pala ni Ma'am Alex si Sir Ayan. And the hypod kay Sir Ryan Gwapo. Ganon. Nakakalunod ng kagwapuhan. Pambihira naman. Nakakalunod ng kagwapuhan. Ako po, Sir Oy. Sus Mar Yosef. Siya po. Ma'am Lani, ano ng balita? May balita na ba o wala pa? Ano na? Anong petsa na, Ma'am Lani? 11:52.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: 왔다.
1: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
2: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
3: Kiss Classic Hit. Kiss

0: Hi Ryan, umot lagi kakaayo, kinsa man imong inspirasyon? Na sa una, mura man kagway ligo, karon kanunay naman kang guli.
1: Sa una, magujuday maligo lang kong buwan nun. Kapoy, kiksigig ka po, usahay, mapangong pagkalit ng tubig, karon aw. Shower-shower na. Sa kada oras pa ko maligo.
0: Maodi ay. Sosi na kay kakaron. Pa-shower-shower na.
2: Ang paggamit sa kabo, panahon pa ni Mampor. Karon moderno na tabay.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: DXL Makabuhay Health Hour.
1: Alright, muli tayong magbabalik sa ating programang DXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? And let's proceed to the texter segment at patuloy lang kayo sa pagpapaabot ninyo mga katanungan, ha? Especially pagdating po sa inyong kalusugan. At sa mga gusto pang humabol na magpaabot ninyo mga katanungan, pwede kayong magpaabot sa ating Makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Alright, we have another text. Sir Doc Glenn, na-diagnose po ako ng osteoporosis. Ang buto ko po ay madaling napapagod at ang sabi po ng doktor, kailangan ko daw mag-ingat dahil anytime pwede ako mabalian. Pwede po ba ako gumamit ng EXL Makabuhay product, especially EXL Makabuhay capsule? Juanita from Puerto Princesa City. Alam niyo po mga kamakabuhay, no, ang osteoporosis ay ang pagninipis at paghihina po mismo ng buto dahil sa hormonal changes. Lalong-lalo na kapag once na dumaan sa postmenopausal syndrome ang mga kababaihan. Kakulangan po ito sa calcium, vitamin D at weak bone regeneration. Hindi man calcium supplement po ang EXL Makabuhay, ha, pero may mga anti-inflammatory at bone supporting herbs ito na makakatulong na pabagalin po ang bone loss at suportahan po ang kalusugan po ng buto. You know what, no? Isa sa mga key ingredients ng EXL Makabuhay capsule is makabuhay herbs. Anti-inflammatory at regenerative effects po ito. Nakakatulong ito sa buto, lalong-lalo na pagdating po sa pag-repair at pag-restore. Manunggay, cinnamon, turmeric, asitaba na isa sa mga key ingredients po ng EXL Makabuhay capsule. May magnesium, iron, vitamin C, importante ito sa collagen formation po ng buto. While the EXL Makabuhay Black Coffee naman na kung saan ay may spirulina, HMB at ATP peak na kung saan ay sinusuportahan mismo ang muscle strength, bone protection at energy production. Now, iwasan po ang mga soft drinks at caffeine overload, ha. Okay lang po mag-herbal base gaya po ng EXL Makabuhay Black Coffee. Daily walking and morning sunlight exposure para sa vitamin D. Kumain po ng mga lean, leafy vegetables, isda, nuts, natural calcium sources, no? And recommended intake para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon, magsimula kayong uminom po ng EXL Makabuhay capsule. One capsule, 2 times a day before meal. At EXL Makabuhay Black Coffee naman, one sachet every morning. Alright, wala na po tayong oras para magpapatuloy pa. Sa mga gusto pang magpahabol ng text, tuloy-tuloy lamang kayo sa pagpapabutin yung mga katanungan, ha, at sisiguraduhin po namin na mabibigyan po kayo ng goodbye specifically pagdating po sa inyong mga health concern. Mga kamakabuhay, bago po tayo magtatapos, hayaan niyo po ako mag-iwan po sa inyo ng mga makabuluhang salita na sana'y maging inspirasyon sa inyong wellness journey. Tandaan po natin, taking care of your health today gives you a better hope for tomorrow. Kaya huwag po natin ipagpaliban ang pag-aalaga sa ating sarili. Sa gitna po ng ating abalang mga araw, maglaan po tayo ng oras para sa mga masustansyang pagkain, regular na ehersisyo, sapat na pagpapahinga at positibong pananaw sa buhay. Ang kalusugan ay isang kayamanang ipinagkatiwala po sa ating puong may kapal. Isa itong biyaya na dapat po nating pahalagaan at ingatan. Sabi nga sa Jeremiah chapter 33 verse 6, nevertheless, I will bring health and healing to it. I will lead my people and will let them enjoy abundant peace and security. Ang Diyos ay naglaan po ng kagalingan at kapayapaan para sa atin. Ngunit, kakibat po nito ang ating responsibilidad ng pangangalaga ng ating katawan, hindi lamang para sa ating sarili, ha, kundi pati na rin sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga pangarap at pati na rin sa ating misyon sa mundong ito. Ang ating kalusugan ay isang regalo at tungkulin din po natin, ibalik po natin ito sa kanya sa pamamagitan po ng maayos na pamumuhay. Huwag po nating balawalain ang mga simpleng hakbang tulad ng pagpili po ng tamang pagkain, pag-iwas po sa bisyo at pagkakaroon po ng tamang pananaw sa buhay. Ang lahat ng ito ay may malaking epekto sa ating kabuuhang kalusugan. Kaya simula ngayon, gawin po nating misyon ang pagpapabuti sa ating kalusugan. Gawin po nating inspirasyon ang ating pamilya at ang ating mga pangarap at ang plano ng Diyos sa ating buhay. Lagi nating isama ang Diyos sa bawat hakbang sa ating wellness journey. Hanggang sa susunod nating pagsasama-sama sa ating episode po ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico na laging naghahabilin po sa inyo na laging dapat maging masaya ka, maging malusog ka at laging alagaan ang sarili. At ito yung kaibigan ninyo sa kalusugan na laging nagpapaalala na ang kalusugan ay kayamanan. Pangalagaan po natin ito. God bless us all at makabuhay day para sa ating lahat.
0: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar. common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
5: More water, more life.
6: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-date ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas og dili ko dali nga kapuyon, og dili pud ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
7: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue. Oh,

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Honang, pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang bagtok na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hi. Baling malasa. Uy.
6: Unsa ka, Brad?
5: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
6: Unsa man imong ATM card?
5: Banknet.
6: Ano problem sa PHCI withdraw?
5: Sa PHCI, nga banknet man nga akong card.
6: Abinay mo, kung ang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw kag money sa iyang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
5: Mao ba?
6: Nabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw magani ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
5: Ay sige, sa PHCI tanhay kumu-withdraw. At tumakustan na hirong hapon. Nya.
6: O siya niya.
5: Alam mo sa good diha, bi? Para mintin?
6: Gamintin kag numero?
5: Sagoy numero. Mintin good? Mintinans ba sa akong high blood?
6: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHCI, makawithdraw ka sa iyang ATM ning musunod ng mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
7: Tiguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa akong mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa akong mga apo.
8: Let's go, Lola!
7: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
8: Uy, what ako!
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan!
11: Pak na sa Boholay. Panuga para sa tanan? Kalipay sa tanan.
12: Ako eh, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
13: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
14: Rexidol Forte!
15: Di kaliho, di katrabaho. Hustle ka ayaw mabugahat.
14: Rexidol Forte!
15: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
14: Rexidol Forte!
13: Maunang discarding na ako, discarding bisnak na to.
14: Rexidol Forte!
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
3: Drink light, live light, sounding light.
4: Drink responsibly.
5: Tiguang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
6: Let's go, Lola!
5: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
7: Uy, what ako!
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilabian.
10: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Niwang, halos dili kalihok. Pero pag-pick na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nanguta na sila sa ako, unsay imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jug ko nga. Laon niya. Diba sa luyan yun? Matamray ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direct ko bilib.

0: Hello, this is Dr. Love of Dr. Love Radio Show on DZMM. In Wall, I like listening to KISS 102.3 FM, your favorite and my favorite music station.
1: Kami sa KISS FM, muyukbo sa bulanong musika, nagasuporta sa bulanon nga mga kanta, ug sa tanang mga boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo!
2: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought me our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic. Classic hit.
3: Kiss FM.

0: GTX 500.
1: Kodesi Mario, na ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500, kaya nga akong uganga. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
0: GTX 500. Pabali sa mga butika.
2: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
3: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, who's a customer development manager.
4: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya. Yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, Drico Believe.
5: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
6: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
7: May buhay sa makabuhay.
5: EDMPC Gasoline Station, located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City. Also available at the gas station are the following products and services: EDMPC Water Refilling Station, Convenience Store, Motor, Car and Van Rentals, Motor and Car Wash, and EDMPC Videoke Lounge. Now available at the gas station. Space for rent. Call or text 0908-815-5196. Be a member now and enjoy amazing benefits. PDFPC Gasoline Station. Value your money.
8: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
9: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
11: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
0: DTX 500.
12: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
13: Upong ang akong mga TL o mga kasakit.
12: Sa pagkadungog na po sa DTX 500,
13: akong gidouble dose o kakapsol sa buntag,
12: sa gabi,
13: wala pa'y bulan,
12: nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong mga kamot.
13: Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabali sa mga butika.
14: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLunario customers nationwide can join, mag-transact,
15: gamit ang eligible MLUAR services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
16: Si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat nimo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diri ra gyud ko sa MX3 ni Bilib. Diri ra gyud ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya hiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
17: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.

0: Giguwang na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa akong mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa akong mga apo.
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang.
1: What ako!
2: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, yang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Unilab yan!
4: Tak na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan? Kalipay sa tanan.
5: Narito ang kwento ng mga nakasubok sa Jim's Coffee Mix.
6: Ako si Joanne, 45 anyos, usa ka call center agent. Panggabi ang akong shift. Maong na-adjud may coffee break sa opisina. Tungod kay, tagadlaw ko magkape, girecommend sa ako ang higala, ang Jim's Coffee 5-in-1 sugar-free. Healthy na, naapay Korean ginseng. Naganahan jud ko sa lasa, saktura ang katamis o glamiin nun bisag unsa nga oras sa akong shift. Maong sa parihan ako nga night shift, i-appeal ninyo sa inyong coffee break ang Jim's Coffee.
5: Yan ang kwentong ka-Jim's. Kung gusto mo ng masarap na kape na may Korean ginseng, subukan ang Jim's Coffee Mix. Hanapin sa mga drugstore at supermarket na malapit sa inyo.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Adto na sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
2: Ania ug bukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: at ilaw na musa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian. Give us this day our daily bread.
1: Pipila na lang nga tarsier ang nabilin din sa Bohol. Atong ampingan ang kinabuhi sa tarsier nga naagyatiman sa tarsier sanctuary diha sa kalasangan sa Korea. Umuduaw ta kanila, atong tamdan ang mga patakaran. Walay flash nga atong gamiton sa panahon nga ato silang kuag hulagway. Kung dili kita magsama, aron dili sab sila matugaw sa ilahang pagkatulog. Ang tarsier, pariho rin nga nato, nagkinanglan o pahuay.
2: Love your tarsiers. A reminder from Tarsier Foundation.

0: tumukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
1: Kiss FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Mrs. Virginia Romano, 71 years old, Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opera kay financially wala gid ko. Salamat sa AXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa AXL Makabuhay Plus, so capsule sa buntag o do. Pagkagabi, to capsule din. Salamat, EXL Makabuhay Plus. Imo kong natabangan.
1: EXL Makabuhay Plus, dietary capsule. May buhay sa makabuhay!
3: Come to the celebration. Be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
4: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
5: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
3: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
7: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus Traditional

0: Chicken at the Atihan J. Borja Branch, formerly Soledad Street, is now open from 9 a.m. to 9 p.m. with telephone numbers 412-7845. Chicken at the Atihan Maria Clara Branch is open from 9 a.m. to 10 p.m. with telephone numbers 412-4339. Chicken at the Atihan Mapapasayo ka sa sarap, now available on Food Panda.
1: Hi, baling malasa, oy.
2: Unsa ka, Brad?
1: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
2: Unsa man imong ATM card?
1: Banknet.
2: Ano problem sa PHCI withdraw?
1: Usay PHCI nga Banknet man nga akong card.
2: Abi nimo kun ang imong ATM card Banknet, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw kag money sa yang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
1: Mao ba?
2: Labi po koy Banknet ATM card, withdraw man gani ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
1: Ay sige, sa PHCI tanhay ko mo-withdraw. Adto magkustan hayrong hapon. Nya.
2: Unsa nya?
1: Wala masag ko diha, bi. Para mintin.
2: Gamintin kag numero?
1: Sagoy numero. Mintin good. Maintenance ba sa akong high blood?
2: Akong balikon kung holder kag Banknet ATM card, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw ka sa iyang ATM ning musunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo, og Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.

0: las fuerte dayon.
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Narito ang kwento ng mga nakasubok sa Jim's Coffee Mix.
3: Ako si Joanne, 45 anyos, usa ka call center agent. Panggabi ang akong shift. Maong na-adjud may coffee break sa opisina. Tungod kay, tagadlaw ko magkape, girecommend sa ako ang higala, ang Jim's Coffee 5-in-1 sugar-free. Healthy na, naapay Korean ginseng. Sing, naganahan jud ko sa lasa, saktura ang katamis o glami imnon bisag unsa nga oras sa akong shift. Maong sa parihan ako nga night shift, i-appeal ninyo sa inyong coffee break ang Jim's Coffee.
2: Yan ang kwentong ka, Jim's. Kung gusto mo ng masarap na kape na may Korean ginseng, subukan ang Jim's Coffee Mix. Hanapin sa mga drugstore at supermarket na malapit sa inyo.
4: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamao, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
5: DJX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
7: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500.
6: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
7: duha sa gabi.
6: 2 weeks pa lang
7: may alibyo na.
6: Pag 1 month ka pa,
7: naayo na ako.
5: DJX 500.
8: Pabalik sa mga butika.
9: The verdict is in. The Bulacanora radio audience have once again spoken.
10: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
9: Based on the latest radio listenership survey conducted by HNU Research and Publications.
10: Sa among mga kakiss,
9: sa mga kabarangayan,
11: number one,
10: kalungsuran,
11: number one,
9: and in the city of Tagbilaran,
11: number one.
9: Thank you for making us number one.
12: The number one hit music station, Kiss FM.
10: Kiss Afternoon Drive.

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo. Kiss Classic. Classic Hit. Kiss FM.

0: Virginia.
1: Basta na ay hilanat.
2: Dapat matik. Ibay Jessic.
1: Sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
2: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
1: Dapat matik, iBiogesic!
3: Alagang Unilab yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

And what's up, mga kabeshi, mga kabinerves? Hello, Bohol, and beyond. You're locked into Bohol number 1 Music Radio, the new Kiss FM 102.3 FM broadcasting all the way from the beautiful island of Bohol, the first and only UNESCO Global Geopark in the Philippines. And thanks God, it's Friday mga higala here at City of Peace and Friendship. And today is September 25, 2026 and right now it's 18 minutes past the hour of 5 mga higala. Perfect time to sit back, chill and vibe with your favorite tambayan sa hapon on Kiss FM. Medyo na late-late ang mga higala no, kaya mga traffic na sa kadalana no. Labi na nga, gika na po nag-ulan-ulan ang mga higala. And by the way, this is your auntie para istorya hay kulita yung kalingawan. It's me again, your auntie Minerve. Para sa programang Tingog sa Kabatanunan. This program is brought to you by the Provincial Government of Bohol through the Provincial Information and Media Office, headed by Attorney Filipina Asoy Piolio and Administrative Officer 5 Mark Anthony Pernia. Akong pagtaho to our Visayas top performing governor for youth sa atong gobernador sa Bohol, Governor Aris Omentado, to Vice Governor Nick Basas, PA Aster Caberte, and the Sangguniang Panlalawigan, SK Provincial Federation President, Board Member Lawrence Xavier Angkla, and to the man behind inclusive, holistic, and transformative youth education and sports development, in our beloved province, the head of the Provincial Youth Development Office, Kuya John Maraginot. And of course, mga higala, dili na to kalimtan ng atong mga kauban sa buhat, no, sa mga sa kahanginan sa Dakbayan sa Tagbilaran o sa 47 ka municipalities, to all mayors, vice mayors, mga sangguniang bayan, mga barangay chairman, SK chairman, BHW, barangay secretary, barangay treasurer, barangay tanod, akong pagtahod kaninyong tanan. Sa makausap mga higala, maayong hapon! Maayong maulanong hapon mga higala, no? Maayong hapon mga kabatanunan. Maupay, nga kulop, haiyo, hatanan sa atong mga igsoong waray-waray. Maayong hapon sa atong mga Ilonggong, mga igsoon, oy, mga magandang hapon sa mga Tagalog nating mga nakikinig, charot. Ayan, maayong hapon ka natong tanan, no? Kamusta mga beshi ang inyohang Bernes? No? Sa lima kaadlaw nga pagtrabaho ni abot na usabang adlaw sa Bernes, no? And pasabot ana, weekend na ikaugma. Makapadugay-dugay tagmata, no? Marag ma-off sa natong ato ang alarm clock. Dili na kita kinahalang mo sa'yo kay weekend man. Pero at the same time, mga igala, no? Weekend is Laba Day. Kamusta inyo mga adlaw, mga beshi? Please comment down below, mga brother and sister, unsa inyong gibati karong adlaw or unsa ganahan ninyo ipasabot mga higala, no? Basta na may ganahan, i-shout out diri sa ato ang programa. Please comment down sa ato ang live karong mga higala. Or basta na ga-birthday nato karong adlaw mga higala, no? Please feel free to comment down below para atong mag-greet mga higala. Or doon na ba may mga activities, mga events, or unsa? Feel free to comment down para ma-plug nato and ma-endorse nato diri sa sa atong programa diri sa kahaginan. Mag-uban ta sulod sa usa ka oras ug atong isgutan ang mga programa kalihukan sa Provincial Government of Bohol led by Governor Aris Omentado, mga inisyatiba nga nagpalig-on sa atong kabatanunan in terms of sports, youth and education development sa atong lalawigan. Karong adlaw mga beshi, mag-uban ta aron maminaw makakatunog magpadasig sa usat usa. Sa atong mga estudyante, youth leaders, SK, sa atong mga tinahod ng mga teachers, mga professors, mga thesis advisor, no, na nagpaminaw karon, this is your space, your platform, and your moment, mga kaminerves. And time for shoutout, mga higala. Shoutout to our online viewers. Sukin sa kahang ato ang mga suking tig paminaw karong adlaw, no? Of course, dili mawala ang atong suking tig paminaw. Shoutout to Sir Peter Navenga. Ayan. Ayan, no? Manghigop ta og kape. Sumaay nga hapon Sir Peter Navea.
And maayong hapon usap to Ma'am Nita Valderosa from Canada. Maayong kadlaw niya kanimo ma'am. And naasa tay bagong jammer karon no si Sir Harvey Penales. Hi DJ, pa shout ko ari sa Maya Kabak Dawis DJ. Og request ko og song a Total Eclipse of the Heart by Bonnie Tyler DJ. Ayan. Sige Sir Harvey, Kuya Harvey. Ato na siyang i-check later kung ma-insert na ito. But ato pa ni Kamota, no? And shout out also sa ato mga kahigalaan diha sa Ubay. Ayan, no? Sa ilahang Teen Health Quarter nga naa si Jim Boy Sanchez. Nga perting kabisi karon, no? And sa Kalahi sis Ubay, headed by Ma'am Shobi, maayong hapon sa mga kaubana sa buhat. And shout out to our community facilitator yeah, po sa Ubay, Ma'am Zenas. Ayan. Maayong hapon ka natong tanan o maayong hapon usab sa ato mga tricycle driver, mga higala, mga tricycle driver, mga naninda o kwa ng street foods, mga Unitop sales lady sa Watson, sa BQ, mga mamamayanan, mga gagawang Pilipino. Ayan. And shout out to cab number 0355 si Kuya Winifredo H. Rano Jr. nga kasamtangang naminaw sa atong programa Noel ga pamasahero siya. No? Salamat kay Kuya Winnie no, sa paghatod na ako. No? Medyo traffic-traffic kamay pero salamat gihapon kay Imo kung yatod nga safe. Ayan. Amping ka no na Kuya Winnie. Ayan. Ayan mga gala. And shout out also to all staff of the Provincial Youth Development Office headed by Kuya John Maragino. Shout out also to Bohol Athletics Team headed by Coach Jojo Orquillo. Ayan, ayan. Shout out to Jul Ayan, no? Nga nag-training ka ron. And shout out to Bohol Swimming Team headed by Coach Amy Dick Kenya. Nga kasamtangan nag-drive sa iyang bao-bao nga color yellow kay nagkuha sa iyang anak. And shout out to tricycle drivers, Petron Gas Station, mga pampers, gas pampers, or mga gatrabaho karong oras sa ayan, mga higala. And shout out also sa ato mga nurses, nursing aid sa Galyares Hospital, Ramiro, HNU, Tagbilaran Community Hospital, and co-op. Ayan, end of shift na ba? Or unya pang alas 8? And shout out to Arnold Melvin Vulcanizing Shop at Bangsa Coca-Cola Plant Alcor Division. And shout out also to Bohol Kirby Package Tour and Car Rental and Cebu Friends by Quarter King. Sir Rico, shout out to Cop. And shout out also to Kapuso Mo Marnie, Kapuso Mo Jaisel, Kapuso Denver, Kapuso Mo Bri Bri, Kapuso Mo Danny Boy, Mom Kring Kring, Ati Elsie, Giovanni, Kuya Chan Chan Racho, Coach Gilbong, Coach Leo, Coach No More, Coach Chito, ayan, di na to kalimta sa Coach Chito, Coach Kuya Louie, Kuya Laulaw, Kuya BJ, Sir Bam, Sir Melvin, kinsa pa ka-ahwa naman siya, si Ma'am Guada nga pulido kayo ang eyeshadow, perfect ang lipstick karong adlawa. And shout out to Beshi Dan nga kasamtangang naminaw karon no mga igal. Maayong hapon ka natong tanan.

Thank you.

And magayagala sa Macau sa Alturan Speedrun 2026 Street Kit Claiming Schedule. Nagsugod na karong adlawa. September 25, 5K only, no? Gikan sa alas 9 sa butag halas, hantod alas 6 sa hapon. And makuha gyapon ninyo karong Sabado o Domingo sa upat ka category 5K, 10K, 16K, and 21K. And also on Saturday, 5K, 10K, 16K, and 21K. 9 a.m. hangtod 6 p.m. sa Alturas, 4th floor, 4th level Alturas Mall and Events Center. Ayan mga hinggala. And I think that's our wrap, mga hinggala, for today's episode of Tingog sa Kabataan-unan. Dagang sa

0: Imagine coming home to a community where your family can grow, your dreams can take shape, and your future has a place to call home. For Boholanos looking for a home they can truly call their own, Amira Land continues to bring quality residential communities closer to you. Whether it's your first home, a home for your growing family, or a smart property investment, Amira Land has a place for you. And now, making your dream home even more within reach. Limited time promo. Get your ready for occupancy home with an all-in down payment starting at only 10,000 pesos. No reservation fee. Yes, you heard it right. No reservation fee. For inquiries, visit us at Amira Land Sales Office at the ground floor, JLU Center Block, Dampas, Tagbilaran City. Move closer to the home you've always dreamed of without the long wait.
1: Ay, nak. Umusta naman ka din, ha?
2: Ay, salamat sa gracious sa Ginoo, ma. Mayol ko.
1: Nanawag lagi ko ninmo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
2: Ay, salamat ka, sa Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ipatik ka nun? Naalib yung hanang para sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumusta sa angiogram o angiography.
1: Ay, nako. Yung kay kausaban. Nakpertig yun ako, ah. Na magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako wala kag layo-layo. Ya, salamat po sa Diyos. Ngalabaw nga, gamhanan. Sa malampuson nga angiogram mong angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong pag-atiman yun ako. Uy, na. Sa kinaunahan yun, gikul pa. Agi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa, gano'n kong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kay naa na may tayo kaugalingon na is small cath lab.
2: Maayon di ay ma, maayon ko di ay nga maulag imo nga sinati.
1: Maulag ginak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga na ibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaskidyul po siya og angiogram sunod si man na.
2: Aba o pa ma, maayon ko di ingon ana. Dangko, kitinabang na ito ma. Nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
0: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
4: Without you, I'd be lost without you.
3: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo.
4: You.
3: Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Ay, napalayo uli.
5: Ay, naku, Mare. Ooperahan daw ako.
6: Ooperahan ka? Saan?
5: Sa bato daw.
6: Ano?
5: Oo nga.
6: O eto, subukan mo.
5: Ano to?
6: MX3, ang bagong fruticutical treatment. Ito ay nakahagaan ng pakiramdam at mabisa rin sa mga sakit tulad ng cancer, hypertension, diabetes, kidney and skin diseases, ulcer, cataract, glaucoma, asthma, arthritis, sakit sa puso, hemorrhoid at iba pa.
5: Sige nga at masubukan.
7: Nagdaan na ang ilang linggo at eto na si Mrs.
8: No more talk of darkness.
6: Mare, mukhang masaya tayo ah.
5: Kasi hindi na ako operahan. Nakatulong talaga ang MX3 na yan.
6: Ano yung ginagawa mo?
5: Eto, pa-phantom-phantom na lang.
6: Anong phantom? Phantom of the opera?
5: Hindi, ito. Hinahanda ko ang phantom arko.
7: MX3, the real fruticutical.
9: Moments in silence. Our way of sharing a relaxing day of meditation. Brought to you by JJ Seafood Village, KISS 102.3 FM, and DYRD.
0: Kung
10: Kumusta na, kabayan? Kung hanap mo ay mabisa at abot-kayang medisina para sa kalusugan ng buong pamilya, St. Raphael Pharmacy ang katuwang mo. We have a wide range of medicines, whether branded or generic, at affordable prices. And if you need vaccines, don't worry, we have those too. At para sa inyong pangangailangan sa kalusugan at masiglang pangangatawan, magpatingin kayo sa clinic ni Dr. Cindy Brain de la Cruz Acedo, internist specializing in adult diseases na matatagpuan din sa loob ng St. Raphael Pharmacy. So, tara na sa St. Raphael Pharmacy. Narito lang kami sa Bohol Chronicle Building in front of Governor Celestino Galliares Hospital, OPD Department. St. Raphael Pharmacy, your trusted partner for the health and well-being of the whole family. St. Raphael Pharmacy, your everyday health sanctuary. The best of Filipino cuisine at Calvito's Sugbahan. Enjoy heavy meals 24/7, even at 3 a.m. From our signature sutukil or sugba, tula, kilaw to savory chicken inasal and tender pork barbecue lomo any time of the day. Plus, don't miss out on our amazing beer promo. Buy 5, get 1 free at Calvito's Sugbahan. It's not just about the food, it's about the experience. Good and festive ambiance, great company, and delicious eats await you. And the best part? Our prices won't break the bank. Calvito's Chicken Inasal with Only Rice and Pork Barbecue Lomo with Only Rice. So where are you? Head on over to Calvito's Sugbahan, located at CPG East, Poblacion 3, Tagbilaran City. Calvito's Sugbahan, where every hour is meal hour. Taste the difference soon and come back for more. See you at Calvito's Sugbahan. Calvito's Sugbahan.
11: Tiguang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
12: Let's go, Lola!
11: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagang!
13: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilab yan.

0: pare, nindutan yun sa imong balayoy. Ang imong bintana o glass designs. Modern kaayo tanawon. Asa ka nagpagtaod, ana?
1: Uy, mare, adturo na sa JNW Glass and Aluminum Supply.
0: JNW Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
1: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install o sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions, o daghan pa para sa balay o negosyo.
0: Mauba, sakto gid kaayo. Nangita bito ko og mo install og glass windows para sa akong commercial building.
1: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at bangagin siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sad ka ma-message sa ilang Facebook, JNW Glass and Aluminum Supply.
0: Sige pare, muadtugid ko dayon. Bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
1: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang JNW Glass and Aluminum Supply and the makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
2: Ay nak, umusta naman ka din ha? Nanawag lagi ko ninyo para mapahibaw ba nga nakauli na migikan sa East Medical Center Bohol.
3: Ay, salamat ka, Iskinoong Ma. Unya, kumusta na ba ni mag-ipati ka ron? Naalibyuhan na ang balas sa ugat sa imong kasing-kasing kuma sa angiogram o angioplasty.
2: Ay, naku, yung kay kausaban, nakpeteng yun ako ah. Huwag na magsakit akong lunghan, uy. Huwag makaya na ako mula ka layo-layo. Maya, salamat po sa Diyos. Nga lambaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram o angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. Huwag nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atinman yun ako. Uy, naku. Sa kinaunhan yun, gikul ba? Hindi ko maayo, eh. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explika sa doktor, nawa, gano'n kong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa subo para sa kinklase nga problema. Kaya naan naman tayo kaugalingon nga small cath lab.
3: Maayo di ay, ma. Maayo ka di ay na maulang imong na sinati.
2: Maulang ginak. Maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaschedule po siya og angiogram sunod siman na.
3: Catheterization Laboratory ang ACE Bohol.
4: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend. Pen for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
5: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
6: Without you, I'd be lost without you.
5: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Ay, napalayo uli.
7: Ay, nako mare. Ooperahan daw ako.
8: Ooperahan ka? Saan?
7: Sa Bato daw. Ano?
8: Oo nga.
7: O eto, subukan mo.
8: Ano to?
7: MX3, ang bagong Frutaceutical Treatment. Ito ay nakahagaan ng pakiramdam at mabisa rin sa mga sakit tulad ng cancer, hypertension, diabetes, kidney and skin diseases, ulcer, cataract, glaucoma, asthma, arthritis, sakit sa puso, hemorrhoid at iba pa.
8: Sige nga at masubukan.
9: Nagdaan na ang ilang linggo at eto na si Mrs.
10: No more talk of flatness.
7: Mare, mukhang masaya tayo ah.
8: Kasi hindi na ako operahan. Nakatulong talaga ang MX3 na yan.
7: Ano yung ginagawa mo?
8: Eto, pa-phantom-phantom na lang.
7: Anong phantom? Phantom of the opera?
8: Hindi, ito. Hinahanda ko ang phantom mark ko.
9: MX3, the real fruity-sutical.
11: Moments in silence. Our way of sharing a relaxing day of meditation. Brought to you by JJ Seafood Village, KISS 102.3 FM, and DYRD.
12: Imagine coming home to a community where your family can grow, your dreams can take shape, and your future has a place to call home. For Boholanos looking for a home they can truly call their own, Amira Land continues to bring quality residential communities closer to you. Whether it's your first home, a home for your growing family, or a smart property investment, Amira Land has a place for you. And now, making your dream home even more within reach. Limited time promo. Get your ready for occupancy home with an all-in down payment starting at only 10,000 pesos. No reservation fee. Yes, you heard it right. No reservation fee. For inquiries, visit us at Amira Land Sales Office at the ground floor, JLU Center Block, Dampas, Tagbilaran City. Move closer to the home you've always dreamed of without the long wait.
13: Tiguang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
14: Let's go, Lola!
13: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagang!
15: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Unilab yan.
17: Oh,

0: Maestro.
1: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.

why here we go again. Magkuyog na usap kita sod sa usa ka oras. Makat-on sa dagang mga butang kabayan sa panglawas o sa atong pag-care. Naamay, murag bar kumularga. Mauwahi na bakos biyahe. Siyempre makaton sa tas sa atong mga produkto mismo o ang atong pagpanambag taog-taod sa tambagi ko, Lady Baton.

0: Dili ka gid unta ang nga mo anhi og motibo namo sa pagpuyo mayani.
1: Ngano? Dili ba ako kamang amahan? Ngano ingon sa dili ko dinhi welcome?
0: Wa ka makasabot.
1: Of course, nakasabot ko. Kay ikaw mismo dili makadawat na akong imong anak nga bunga sa paglugos mo kang mama.
0: Mayani, hayag ba? Buntag ba? Abli sa ba mga bintana ug pultahan? Niya kita sa sala. May makakita pa lang nato.
1: O nga lumauaw ka man, Banjo. Uyab ka, tano. Muriak na sila kung muriak. Nga anhita magpabantang mag-love making sa gawas. Kung masuko sila, wakoy labo. Padayon siya nagkukun ako. Una kasiguro kung may mga kaubansan siya. Asa magkakupaingon aron makatago ko? Dili mahimong masikop ko nila. Oh, sa kinali. Iyang kao ba lang sa kanya na nakasiguro ko? Dili!
2: Siya si Sender Mayani.
0: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Mayani. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: Daghang salamat sa pagpaabot sa itong tulumanon. Kamakabuhay, kumusta ka na? Init ba rin sa mong nahimutangan? Gauan ba? Gataligisik? Nagbabadya ang ulan? Nagdagum pala? Pasay na abasin nagbaha ang inyong kanal. Char! Magalit sa kanal ra. Di ba mo kawas, oy? Himang limas kita. Sa mga nas dool sa mga sapa, kasapaan, nga nagkusog ang uwan sa kabukiran, na kung mag-amping tangtanan o mag, ano ba tawag nun? Be very vigilant, yon. Sa Bisaya, sa vigilant. Ana na lang, magmaigmaton ang mga mata, chares. Isun maghubad ang English gato sa Bisaya, oy. Pero masayon maghubad. Chares. Makabuhay day, kamakabuhay. Unsa man ang oras ni mo di asimong nahimutangan karon samtang naminaw ka sa atong tulumanon o gihimo ni mong background ang tambagi ko, Lady Baton. Diyos ko, sa kihapon. Kahimsog o kabaskog sa panglawas ang atong iampo kanunay sa labaw makagagawom. By the way, ako si Lady Baton. Magkuyog kita sud sa saka oras uban sa atong tuyo og tumong good health karon og mapuhon og hangtod sa umaabot pang mga panahon. Dagang gihapot ang mga hisgutanan, nakaantabay na ang lahat, ready na nga itong ikadalit sa tanang mga tigpaminaw ng bongga. Kabahin sa panglawas o sa ato mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Niyanausap kita ka makabuhay para sumpayan na itong revelasyon sa itong sender nga si Mayani. Today maong ika, chapter 7. Ikapito ngayog to, no? Chapter 7 sa iyang kaagi. Abdi ko na nato niya na ang sumpay. Di nilamang sa itong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

Baton, hindi ko alam kung tinabla ng aking sinabi ang aking kapatid noon. Sa wari ko, mas desidido siyang inisin, galitin at papagsilosin ako sa pamamagitan ni Banjo. Si Banjo din naman po kasi kung bakit biglang tila naging magiliw sa bakla kong kapatid. Subalit wala naman akong narinig at nalamang kahapon ni Banjo na pumatol siya sa bading sa kahit na anong paraan, Lady Batod. Kung kaya't ipinilit ko noon na hindi siya papatol kahit na kailan sa kapatid kong bakla na si Abon.

0: Sa ligi lang si Banjo Mayani. Ayaw sa padas imong kabalaka o pagpangabubo kay sa mara nga gi-attract mo ka ng tanan nga mahitabo kon paundayunan mo ang mga negatibo nga muhari si mong huna-huna.
1: Nainugnog.
0: Ikaw na nagsulti. Wa ka makabati nga may gitubayang bayot si Banjo sa wa pa ka mo sa usa ka relasyon.
1: Wa hinuunoy. Pero tingalig.
0: Tingalig unsa?
1: Tingalig. Unang higayon karon.
0: Unsa?
1: Huwag ka na ang ikabalakan ko.
0: Ay ayaw lagi in town padaan ang mga negatibong hunahuna. Mangsay ti ka anak. Sikag hunahuna sa mga butang wa pa mahitabo. Mahitabo na gini noon kun kanunay mong hatagan og panahon nga muukupar sa imong utok. Mabalda ang imong kalinaw, Mayani.
1: Noy.

Lady Battle, sa sinabing niyo ni Banjo ay napaantanda ako. Malaki rin naman ang posibilidad na si Banjo mismo ang ginamit noon ng kapalaran at ng langit para magkasundo kami ng aking kapatid na si Abon. Baka eksahirada lamang akong mag-isip noon sa gagawin ni Abon na aagawin na si Banjo sa akin. Kung kaya po naman, pinilit kong maiwaksi sa aking isip ang mga alalahanin patungkol sa kanilang dalawa.

0: Insecure ka na kumaya ni Onsa. Abon, bisan trans ko, pero nahadlok kang matakli din na ako ang pagtanaw, ingon man ang pagbati ni Banjo, dili ba? Mahimo ba? Dili ka magpakatawa. Wa ako mag-joke. Nag-joke ka. Pero labaw pa, ana, nag-ilusyon ka. Gihagit mo ba ako? Oh, mahimo kong tilawan si Banjo kung gusto ko. Oh, pero mas labaw pa, ana, ilogon ko siya bisan bayot ko. Nakagusto ka gidi ay niya. Nakagusto. Nahimuon siyang parte sa akong mga duwaan. Cause the world is my playground. Joke! Usbon ko ang isulti ko nimo. Distansya kang Banjo aron dili kita magubot. Unsaon ko sa pagdistansya niya kuni among duha din sa bay. Oh. Tumana sa pag-isulti ko. Biya ka mo din sa bay o palayo kang papa. Sa ingon lamang ni anang apaagi, makabaton ka sa bugkalina o mayani. Unsa? Kaya ka magpadayon pa mo din eh? Magdugay pa mo din eh? Dili ako ang muguba sa inyong relasyon, kundili ang dadun kong mga kailang babae din eh, nga dili imposibleng dili magustuhan ni Banjo sexually. Abun!
1: Unsa?
0: Klaro ang gisulti ko pa. Gusto ni Abun mo biya ko. Mupalayo ko nimo.
1: Mao ka na ang angay mo buhaton, Mayani.
0: Pa.
1: Pero naarani mo kung unsa ang atagan mong prioridad.
0: Oh.
1: Sa pagkatinuod lang, kahasol ang hatod mo sa kinabuhi ko.
0: Unsa?
1: Wa ko makauyon nini. Mahimuti kang ilhong anak, pero dili mo ako angay obligahon sa pagbuhi nimo.
0: Gibaliwa mo na ako, sud sa daghan na kaing katuikan. Hangtod ba karon magdumili ka lang gihapon sa pag-atubang sa imong obligasyon? Ha? Diri na ako, isip imong anak.
1: Dili ko ikaw obligasyon. Dili mo ako mapugos. Ang pagmahal o paghatag og importansya, dili ikaw pamugos, Mayani.
0: Oh.
1: Unsaon ko ikaw nga akong makatunan sa pagdawat, sa pagpangga, sa pagmahal o paghigugma, isip akong anak. Kung ipapasan mo na ako ang tulumanon nga dili ko interesadong buhaton.
0: Pa! Kalawang igbatasan sa amahan pero may nalang ka di siya abugon pero somehow mauragi hapoy meaning. Dili siya dawat. Eh, may ka makabuhay unag ikadawhog na pa lamang sa chapter 7 sa revelasyon ni Mayani ang atanabati. Mamalik ka unya human sa pipila ka mga painom doon para ito ipadayon ang ato pagbasag pagdrama sa iyang revelasyon. Oo, kaya na pa ikatulo katapusan nga tipa ka nga parte sa chapter 7 sa iyang istorya. Kanang tanan, dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
5: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
6: Joel Bringas, 60 years old, NHA Bancal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus Capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplements that is natural. EXL Makabuhay Plus. Guaranteed, you never get disappointed.
7: Dagang salamat ka Makabuhay. Proud yun ta. Basta, himuon na itong partner everyday. Ang itong naginusarang kapsula. Nga mo, himuon na itong dietary supplement. Himuon na itong partner as in everyday. Gita mo inom ni ini para protektado ta. Kung ikita healthy, dilitangi mo kumpiyansa. Kay Taura, ta rita robot. Diba? Masakit ta kung ganang naatay mga kauban nga mga masakiton or nasakit diha. O niya matulong nga ta ng hini itong immune system. Matakbuyan gita. So dapat naatay panaming sa mga virus, mga bakterya o mga sakit mismo. Ganyan. Siyempre mo inom kita everyday sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya nga itong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ka makabuhay, daghan ka ng ingredients, again, nga giusa lamang diya sa itong kapsula. Usa sa mga daghan ng mga ingredients nga naadiha, mao ang sambong. Usa ang sambong sa napo ka tanom or halamang gamot in Tagalog nga gina-endorse na sa DOH kung Department of Health. Ilawom ka na sa Republic Act 8423 nga nailhan isip Traditional and Alternative o Alternative Medicine Act kung tama of 1997. Apil diha ang Acapulco, Niugniugan, siya ang Gubat, ang Palaya, Lagundi, Olasimang Bato, Bawang, Bayabas o Herbabuena. Ganon. Diba? Bonggang-bongga ang sambong kamakabuhay. Ang scientific name sa sambong kay Blumea balsamifera. Yun. Mauna ang scientific name sa sambong ng bongga. Nagawa sa Pilipinas, makita usab ng sambong sa uban pang mga kanasuran sa Asia, sama sa China, sa Malaysia, sa Thailand, ingon man sa Vietnam kamakabuhay. Unya dali ra sad kay nang kapatubuon, ya dali ra sang mudako. Usa nga to sa tulo ka metros ang gitas-on ana. Nya ligon ang mga tangkay ana. Oo. Nya naay gray or brown nga kanang sagol nga color ba. O ganun. Unya kanang tama-tama ra sad ang gilapdon sa dahon nya maghatag na og kanang taong nindot nga amoy. Ganun. Kung imuha ng usapon. Usabi benepisyo sa sambong. Traditional nga ginalaga gid na kamakabuhay ang dahon sa sambong aron nga himuon nato ng imnonon, himuon natong tsaaba o di pagka ka ng pangligo nato mag-init kag tubig. Unya pabugnaw-bugnawon nimo gamay. Unya ibutang nimo dito ang dahon sa sambong, di ba? Mga pipila lang kabuok. Unya imong dukdukon pud usahay aron sa angto sa pino hangtod nga mahimong paste mingin ana. Unya imong ibaba din ha, ihumol nimo ng sambong paste, ilawom sa tubig, pwede ra sad. Nya human imong pugon nga ibutang nimo sa hinlo nga tela. Imong tupion ang tela nga ipatong nimo sa imong agtang o baka ipito nimo sa imong ilukan. Labi na kun ikaw gihilantan or gikalintura kung sa ato pang pinulungan. Unya ang sambong kamakabuhay, Diyos ko, makatabang sab na sa sipon ug ubo. Doon naman goy expectorant properties ang sambong nga mo'y mutunaw, mupahumok sa sipon o plema sa respiratory tracts, nga mo'y rason sa pag-ubo o pagsakit mismo sa tutunlan. Kapag sige kag ubo mo sakit, hindi mo tutunlan, apil pa bukubukog dughan, di ba? Sumatimpangan ang pagpanakit hatod sa rayuma usab. Oo, nindot po ang sambong sa lingbahin sa rayuma. Matimbangan ang gilmulo ni mong sakit tungod sa rayuma. Nga namin kaong bitawag tiils baboy. Nga namin kaong bitawag mga laman loob. Mauna, girayuma na. So anyway, doon ay anti-inflammatory chemicals ang sambong nga makatanggal na sa paghubag o paggahi sa mga kabukugan, especially sa mga joints kamakabuhay, nga ang rason na mao ang arthritis o ang rheumatism. So mumugna ang sambong, magmugna kag sambong paste, unya direkta ni mga ipahay dito sa affected areas, dito mismo sa gasakit nga joints. Ganon, para matibhangan ang pag-agay-agay o aguroy ni mo diya tungkol sa rayuma. Unsa pa ba yung binipisyo nga makuha nato? Ano unsa pa ba yung mga balatian nga pwedeng ayon sa sambong o makapagaan sa imong paminsar, labi na not in good condition ang imong tiyan? Kaya doon naman ko yung kapasidad ang sambong nga batukan ang bad bacteria o uban pang microbes sa tiyan. Mauna nga matambalan gyud nato ng sakit sa atong tiyan o kita gidayariya baron or gisakitan mismo sa tiyan o ganang gakulo ang tiyan inana pinaagi sa sambong. Kunya makahatag usab o gaayuhan sa mga sakit-sakit sa panit ang sambong. Oo, mabatukan, pinaagi sa sambong ang mga bakterya nga ang cause ana kanang pigsa o uban pang mga skin problems. Kana ang sambong. Ang sambong kamakabuhay usa lamang sa daghan ng mga ingredients nga naas ato ang kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Muna nga, sama na ako sa uban pa? Manginom na kita ni Ana everyday. Isip ato ang dietary supplement.
8: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na. Kung lagi nagpapalpite, baka atakihin ka. Sa pagpili ng kape, always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
7: Hello, hello diha sa mga coffee is life ang ilahang ginatawag og panultihon sa kinabuhi. Kay di gyud mulahuta ilang adlaw kung di kakape. Unya ang kape sa gyud nga 3-in-1 kay makahatag rag sakit. Nga daghan pa jud kay sugar. Ipadapli na ka makabuhay, mag-switch ka na sa ato ang all-in-1 nga kape. Ang ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao na gitawag na tog all-in-1 kay naa diha ang daghan, ang tanang mga ingredients nga gikinahanglan sa kape. Labi ng mga ingredients nga makaayo sa atong lawas, makapanalipod dato gikan sa mga sakit, mga bacteria, mga virus or kun do na nakibalatian makatabang nga atong kape kung imong pagaimnon para mawagtang ng tanan og mabalik sa kanhing kahimsog ang imong sistema. Anyway, ang EXL Coffee Mix 17-in-1, 17 ka mga ingredients, again, ang naadiha, o usa sa 17 ka mga ingredients, nga naasa ito ang all-in-1 nga kape, kamakabuhay mao ang spirulina. Spirulina or spirulina, depende ni mo. Unsa man ang spirulina? Ang spirulina, usa ka nakamatang sa blue algae, nga baguhay lamang, kalit lang na nga mi sikat ba, tungod sa nabato na ni Ana nga potential nga benepisyo sa health. Kana bongga sa protein, sa vitamins, sa minerals, sa antioxidants o sa uban pang mga sustansya nga gikinahanglan sa atong lawas. Tungod kay kana ka makabuhay usa ka matang sa algae, kana mabuhi na sa kana mga mabugnaw nga mga dapit o kana mga tubigon nga mga lugar, di ba? Gayon pa man ang spirulina sa pagkakaron kasagaran na nga kanang bitawang ginaginatanom na gayon. Nga gibutang na sa mga pond, nga binugna na sa tao, baka nang gina-culture na, ana. Kana, yatagaan na nagpahintulot. Pahintulot, yun ba? Pagtugot sa Bisaya. Sa mga mag-uuma, nga makabaton sila o kanang mas okay pa o makontrol kung unsa man ang mga chemical nga makita sa tubig tungod kay ang spirulina, pwede nga musup-sup yung mga bugat ng mga metal gikan sa tubig. Human sa pag-ani anang spirulina, ang pagpauga na sad ana o ang pag-process ana, mo resulta na ang mamahimong pulbo, kanang mapinupino na giyon, flakes baron, or capsule, ganyan. Kasagaran, ginasagol na sa mga tao ang pulbo nga spirulina sa mga imno nun aron makamugna silag mga smoothies, pero pwede sad magkana iisagol sa uban pa mga pagkaon. Ang kapsula ng bonggang bongga pwede usag ni imnon nga maorasan basta naalang gi spirulina. So doon na ba'y lain pang binipisyo ang spirulina para sa diabetes? Mo na imo pangutana. Kaya murag familiar kayo mo ng spirulina, murag pang diabetes, yung ginang tao. So gawa sa diabetes, kamakabuhay, ang spirulina po, doon na sad na'y daghang mga mineral, ingon man nutrients, nga mo ay rason kung nga nung kana na ilhan, isip usa ka superfood. Superfood ang spirulina. Kana nagkahulugan nga ang pagdungag natog spirulina sa imuhang diet, makatabang para makakuha kag sobra pa sa gikinahanglan ni mga nutrients sa imuhang lawas. So sa pabay mga benepisyo sa spirulina para sa diabetes son ng mga tao o guban pang mga kondisyones o ni ana, makapaubos ang spirulina sa cholesterol level, makatabang sa temporary nga allergic rhinitis, makatabang para mapaubos nato ang risgo sa cancer. Tungod kay dunay antioxidant ang spirulina, tungod ana ka makabuhay, pwede usab nga mamahimong mas helpful pa nga imong i-try ang mga spirulina supplement kung gusto nimong mahimong mas himsog ang imong panglawas. Unya ang spirulina, usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga nasa ato ang all-in-one nga kape, ang atong EXL coffee mix 17-in-1. So sa mga gipaapon, ay nagpauwahi ka, malate ka. Sama na akong sa uban pa, manginom na kitang kape everyday sa ato ang all-in-one nga coffee, ang EXL coffee mix 17-in-1. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Nagang salamat alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
9: Lady Batu.
7: And now, niya nang ikatulo katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 7 sa iyang istorya. Din lamang sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
9: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: Lady Batod, masakit pong marinig mula mismo sa bibig ng sarili kong ama ang pagtanggi niya sa akin. Sa kabila ng pagpapatuloy niya sa akin noon sa kanyang bahay, hindi pa rin ganap ang kaligayahan ko sa puso kahit nakasama ko na siyang aking ama. Gayunpaman, hindi ako nagpadala sa kung paano nila ako ipinagtabuyan. Mas kinapalan ko pa ang aking mukha at tinibayan ko pa ang aking loob. Hindi masama ang aking layunin noon. Alam ng Diyos, saksi ko'y langit, nais ko lamang magkaroon ng ama.
1: Akong nakita nga way makatupong sa imong kamalipayon nga nikipuyo ka din sa bahay, bayani.
0: Sir.
1: Wa ka gudtog tibisan gamay kauwawon siya. Milahutay ka gayon sa pagpuyo din hibisan dili ka welcome ug di ka madawat na mong tanan.
0: Oh.
1: Sud sa pila ka buwan nga niya ka mo din siya, imong utlong magagnaw nga boyfriend. Bisan makausya, wa mi anhi si Dorothy, ang kundatan mong inaan.
0: Oh. Wa mahibaw si mama nga ni ako.
1: Kunuhay?
0: Tinood ang gisulti ko. Dili siya gusto mo anhi ug mopaila ko kang papa. Pero gisupak ko siya.
1: Buot mong ipasabot. Ikaw ang misunod sa kabaga sa iyang naong.
0: Mahimo ba? Dili mo siya panamas tamasan og sulti?
1: Mao kada ang tinood.
0: Rape victim siya. Siya pa ang gipakadautan ninyong tanan?
1: Wa siya lugo siya. Drama lamang niya ang tanan.
0: Dili ka na tinood.
1: Baka ko nang imong inahan. Pangandon niyang pakasla ni Rodrigo kaniadto kay plano niyang manghantok lamang sa among katigayunan.
0: Baka ka na. Tumo ka na.
1: Pobreng hugaw si Dorote. Desperada nga way sama. Ambisyosa. Iro nga kaniadto pa nagpaghot sa buwan, way dignidad.

Ma, ayaw kabalakan ako. Safe ko. Kauban ko si Banjo. Nanarbaho ko. Dinhi sa syudad. Yes, ma. Mupaulir ako diha. Mupahibaw ko ni mo kung sang pitsaha. Okay? Okay, ma. Ikaw sab. Pag-amping sab diha. I love you, ma. Bye. Si mama, nabalakan ako. Pero dili ko pa siya mahimong kasultihan ngani ako sa poder sa kong amahan. Dili ko gustong masuko siya na ako. Dili ko gustong mauunya ka na yung makatrigger sa iyang sakit. Si Banjo, hain na ba itong tawhana?

0: Nakita na ko kaniya si Dong Banjo day Mayani, miadto sa swimming pool kay gipapatawag man siya ni Ma'am Abun, gisugo sinugnog.
1: Unsa? Tuwa pa ba sila dito sa swimming pool, Noy Teban?
0: Ganiha day, pero miagi ko dito dili palang dugay. Wa na may naligo dito.
1: Unsa? Kun mao, hain man day sila. Nagkuyog sila?

Ibatol si Noy ni Banjo ang sinabi ko sa kanyang huwag lumapit kay Abon at ang aking kapatid hindi rin nagpapigil sa kanyang kalandian. Nang mga sandaling yun ayon sa security guard ng gate, magkasama umano silang dalawa na lumabas. Sumakay si Banjo sa sasakyan ni Abon. Nagngingit-ngit ako noon, Lady Bato, nabang iniisip kung saan sila pumunta at kung anong kanilang ginawa. Niayaw rin kasing sagutin ni Banjo ang aking tawag sa kanya. Tila ang kapalit ng pananatili ko sa poder ng aking ama ay ang katapusan ng relasyon naming dalawa ni Banjo na hindi ko mapapayagan na mangyari noon.

0: rem sa iyang kasaysayan. Abtif, dili lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa Iatsel Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaugaw dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang Iatsel products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong Iatsel products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.
3: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
4: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Buhay Plus, Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
5: Dagang salamat ka makabuhay sa pagpaminaw. Siyempre, dili na kinala ikatinga pa o ikahibong pa. O mag-wonder kag taman-taman di ay mauba. Okay, o oh, diba? To kay na ila na nga to ang kapsula, ang ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Everyday na nato kinahalan tumaron o imnon ka makabuhay para kita protektado. O kung pananglito na tayo mga balatian, mamaayo kita sa hinahinay, di ba noon na overnight. Mabitaw ng religiously, kinahalang tumaron yun nato na ng bonggang-bongga. Dili na nimo ika-uwaw ang ato ang kapsula, kana tungod kay dagang ikatabang nimo o ikahatag na kaayuhan sa imong kalawasan. Kaya nga ato ang kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Daghang mga ingredients, giusa lamang diha. Usa sa dagang diha mao ang vitamin C. Ang pagkuha sa vitamin C kun ascorbic acid nga bongga sa pagkaon nga gikuhaan ana isip parte sa pang-adlaw nga diet or nutrition, pwede nga matibhangan ang risgo sa mga particular nga cancer sama sa cancer sa baga o sa glioma. Available usab ba mga suplementong vitamin C nga dunay calcium aron nga matibhangan sa ba mga kabitong maglisod na ka sa pag-digest sa mga pagkaon nga imong ginakaon. Ang vitamin C usab makapa-okay na para makuha ang mga calcium sa atong lawas. O

0: ka makabuhay. Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Batod. Nabati na itong kinatibok ang chapter 7 sa revelasyon ni Mayani. Again, wa pa matapos dito ha, kamakabuhay ang iyang storya. Sundan nga po na ito paminaw ng sumpay sa iyang revelasyon. Pero karoon atong lakbitan o gisgutan ng atong nabati nga drama kagania. But before that, ang pambansang reminder mo, pahiyom tang tanan. Pahiyom, pahiyom, pahiyom, pahiyom. Smile, smile, smile. And we can never go wrong. God bless us. Anyway, Mayani, salamat once again sa pagpadangat si mong kaagi. Hamubo lang yun, kaayo akong isulti. Bahayin sa itong nadungugad drama kung basihan nato ang chapter 7 sa mong istorya. Way dautan nga magpaka-brave, way dautan nga magpaka-isog, way dautan kung mubarog pa sa itong mga katungod, way dautan kung dipinsan na ito itong mga kaugalingon, ang dautan lamang kung musab, sa tawa na musubratas linya, kana mo palabita, mo pasuwabita. Muna nga, anytime nga murag mahagit ang ato ang kasuko, ang atong kaugalingon, ang atong emosyon, tanan, nagyud tay pag-ampo sa Ginoo nga before ta musulti, before ta mo-react, before ta mo-lihok, isip balos, inhale, exhale, una ta ka makabuhay para makapaminsar ta, muluag ang ato ang panghuna-huna ngadto sa kabitong somehow makapinsar ta og tama og husto para di ta masayop, no? Dili daotan nga musukol ta, mutubag ta, musuki ta, munota, di ba? Mubalibad ta, kanang muresbak ta, pero labaw sa tanan iampo nato ang atong mga musunod nga mga reaction para dili tama sayop. Ganon. Anyway, kamakaboy, sundan na ito ang sumpay sa revelasyon ni Mayani. Di nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.
2: Salubungin ang sigla.
3: Makabuhay. Palihog duawa ng atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Makabuhay Plus.
0: Dagang salamat sa pagpaminaw kang Aliena. Thank you sab sa mga taga Siargao, sa mga taga Surigao, sa mga taga Misamis, sa mga taga Otibok Davao Region, mga taga Agusan. Ayon, oo, Davao Region ganino. Mga taga Bukidnon, mga taga CDO, mga taga Gensan, mga taga Cotabato, Tibok, Visayas and Mindanao, ganon. Nag-iabot sa itong pagsibya, sa itong tulumanon. Salamat kaayo ka makabuhay sa pagpaminaw. And syempre, ang imong ipaabot nga espesyal nga mensahe karon sa itong tulumanon. Matod pa ka makabuhay, aduna ba kaninyo'y maalam og mas sinabuton? Ipakita niya ka na pinaagi sa iyang maayo nga pagkinabuhi nga may pagpaubos. Ang tao dili maalam kung siya masukanon or mapahiubsanon. Kana ato mabasa sa Santiago 3, versikulo 13. Ayaw kalimot ka makabuhay, health and wellness for God's glory. Salamat sa pagpaminaw. Ako po ang inyong lingkod, si Lady Batod, para sa EXL Makabuhay Plus. Huwag sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.